0: القول القديم أي الحكمة ضالة المؤمن يبيتو يبيتوفو يبيتو يبيتش وسوكا نسوكا موري أبو الشيخ عبد الكريم كتاب الأذكار كان النووي يحيى بن شرف النووي مزيم بقول يقوم فايده ويجريتا فايده ويجريتا عند تشينا عند تشيلون جنيو أكبرانتي تشيمو كويبيو أبيون غيري بوك سلام إرا أبي سيمبايو أبي فونديك وانايو كاتنين بيران عند أول ما كنتو تين بدن سينغو كبيران عند ما بيجوالي kuangalira konga mayinti magoferatu kiri kukwanukula kuka nga kukutola nga sekirabanga ko naye nali ntali
1: olulimi balutegeera olaba abafa abawano
0: nali ntali nali nga atale na nsoma ku tunasoma katigendo kumubaja tunadhirini nasoma kusharuhi ya riyadu salihin ngendo kusanganga oh wana watu ni mkutola thabata ngana chochi mwefu ngata alhamdulillah katina mifu na biwambili li mkutola mwechili ne mkwa nukula chikola chita ne mkwa nukula chili oke nyo ate ne chibanga chimu obulungi bunji gukusa bila omuntu munno kusabira maghfira okusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nawe nokumusabira omanyicho obomukoledde
1: obomukoledde chikambo
0: kale no kigambo ihya hadhihi sunna oli wabanga jukoze fabiha wa ni'ama abakoze bulungi era nafitwe gumbo kubira mwabu abaji za obujja ngera kama ta'allamtu minhu ngera buna kigera ku Sheikh Abdul Karim oyo Allah musasire okutola assalamu oli akati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nawe nokati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugavye
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شو بدو قام بيجي؟
0: إيش نيني نيني؟
1: آه ها.
0: كعادي يوم تونا هاتشي ماني. ميزو كسرة واو. نعبوا كسرة تولي لنا أو بوم تولي لنا. لكن تون كتولي نزيدام. سونغ أبا كوزيب.
1: Ina lugati inkuwa anja, tuendelea sana mwenye tujizi.
0: Karo mto kugama tia salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Na wenye umwa nukula nti asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mwana watu owoya nukude. Ebitu hivyo bigwa na ukuzo obujja na abantu genda okubiranga babitegeera. Era nagenda era ashara ilaina era natulaza nti era na mu kitabu al-adhkari mwechiri era fiila mwechiri era obujulizi mbumu kubwesembesebwa kubo kubagenyi ba Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salama
1: baddam buterevu
0: ndi buterevu
1: okay
0: oli dikari no hadhihi min ba'di al-fawaid muntu za gwana akubiranga yeyigiriza nazo ate nabiranga na azigiriza abalala nasalullah at-tawfiq
1: alright chikumu musanvu katonyeze mu dapa FM kwetuliwe bale nyoko bango chagira maso ngatucha tuliza program embali special nyina tukaya betuwe nabo basangi bwana bakuli songa zinkola za ili mweno kwa ijene umura songa te namwe abayeta go kubanga mu wajehi bwa mu wa bwamagezi babera una akadiri
0: mulungamizibwa
1: kulungamya mulungamizibwa namwe mwa kuba mujja na yero akuba simanye yakuna majana wala
0: ngabatabula
1: ngela tabula omanyi sebo omuntu mala kesa wa satu
0: umala kesa wa satu unaenduza Ovunaizibwa bwaffe
1: buli awo
0: obwaba walimu oba twagala oba tetwagala ovunaizibwa bwaffe walimu tawjihul bashar
1: tawjihul bashar
0: kulungamya bantu
1: kulungamya bantu
0: sawa jechimu a'atuna au manauna sawaun a'tuna aw mana'una abawalin kiddam obunanyizibwa baffe kulungamya bantu mu ngeri zombiriri sawaun kyekimu a'tuna babeko ne kapatu wadde aw mana'una oba nga batumye
1: obunanyizibwa
0: obo obunanyizibwa baffe era Allah jabutu muzaako era njagala kukakasa akaya gw'obibuuziza bino njagala kukakasa nti i'ta'uhum lana okutuwa kwabwe kuyagalira kwabwe bwaba tuwadde fabiha wanima bwaba tebatuwadde wama as'alukum alayhi min ajirin in ajriya illa ala Allah
1: basa suleki cyo
0: bubasa suleki ugira kuca suleki ibura bwobango yagado kumpa yo butwaro gwo bwe bitwaro gye 5 obye 10 ojipa anti bi nafsik omwali mujimu wengo jimu wadde rwakwe yagalira nayo kubera anti omwali mi yulzimuka zokokoko jita tasala ani sala ozokumuza ku sala au ani zakwa jitigat abiri wegali hadha
1: Awo njagadde naddala eri shabab
0: tukuwajjaha bwoba oyagadde otuwa buba toyagadde genda obaffe tukukoze wa ajiruna ala llah era tukwa kikola bwetutyo bikulli ikhlasin
1: eno training
0: tulina kukikola nga nabtagi bidhalika wajha Allah wa thawabi min indihi tukinoonyako waman yafalu dhalika btigaa mardati llah fasaufa nuutihi ajran azima akikola nga ekisonga yo kunoonya Allah kusimya atya nakyo Allah subhanahu wataala ajja kuwa empeera nene kati bano bwabakwakuda abakuwadde mukafaatan naye walmukafaa an tibi nafsihi
1: kusimba
0: kweyeyagalidde bwaba kati singa kinabiraniza amatalina laniwajja atalina tajja kulungamizibwa mu ddiini
1: ajja kulungamizibwa
0: ekyokubiri ate nabo njagala bategeere nti bwonkwatira emitwalo gy'ekumi n'ogimba watuwena kyakirere kyokoze twonsasula bino
1: tolina
0: kyonsasula gwomanyi bintwalira ebbanga kibino byombuuza okubikwanukula bitwala ebbanga ki omuntu okubeeranga ujja gyali wayuwajjihuka tawjihan sahiha
1: lugendo luba luwanvu
0: olumanyi
1: lwoyogerako
0: oli bwatadanga awo nasitula ekyo tojaga ti sakwadde emitwalo gyange etaano muganda wange oba ojja kugiba mu mbeeri eyo gisigaze sigaza mitwalo gyo ate nja kubeerawo ani yaga nti beerawo ku mitwalo gyetaano lwotazze mbeerawo nabaddewo ntya mumweso segumu atolaga nti kwenyimiridde kugwe endaku ziyeyala mbadde nyimirirawo kwani
1: nabadde akuyimirizaawo akyali mulamu
0: so bino si binene si binene okwata omuntu nga akuwadde obudde bwe kino kyakola takikola lwakuba gwe ya akhi lkarim fetwejjako mabainana wabaina rabbina tuina chetueti kula chiri wakati wafena Allah subhanahu wa ta'ala wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utu alkitaba la tubayinunahu linnas wala taktumuna mwagala temwagala sija kwega galila buwaze la tubayinunahu linnas tekedwa kunyonyola abantu edini yabwe wala taktumunahu tokkiriziwa kubeera nti okiweeka kuweeka neotuulawo etwala tugere naye ekibi nnyo okubeera nti ebyo byonna byonna abantu baisule bafanabazuhu waraa zuhurihim ne bateeka mu maaso washtarau bihi thamanan kalila abadolooza kubiyita obwomunyoto sinawe nkijja mitwale kumi oba atano
1: hata
0: newewera milioni thamanan kalila
1: muwendo mutono Mungu ya kuswagara
0: Mungu ya kuswagara thamanan kalila na yuma jaita thamanan kalila adunia wa mafia kula matuotoa mulijo nacho wewa mubiomu dunia muono nga oiwani siza Mungu wa muwendo bagukue kwecho thamanan kalila kastachi beda min amtia min agrabi dunia Allah subhanahu wa ta'ala tugana uchiwa attention yakati fabisa ma yashtarun fabisa tagama akoti fani'ima
1: fabisa
0: chibi walimbun naba soka biba nabiba Allah subhanahu wa ta'ala sama Quran bon nabu yuwaga antibagana ba abantu bagi bino mbibagamba Nesi wakakandu mpera Bila magamba Unofuna izu Nesi wakakasi wabasaba wako mpera
1: Wala shukura
0: Ila Allah subhanahu wa ta'ala ya gamu mbaka gati Amtasaluhum ajra
1: Amtasaluhum
0: ajra Tobanga Muhammad Waliwaba kalubiri dua Owecho choba saba Tasaluhum Tobango wabasaba ajra
1: Impera
0: fahum nebasangiwa nga min maghramin muthqalun
1: garama kale katuje
0: nebasanga
1: inafusha garama
0: nge karu baji ke bakaru biride bakaru biride uwangi bojano tusaza wangabi wabade fatu potu bonoje kuno tusaza ke fatu potu kate ha koze muti yao Uruweza kakadawa kama na chitumbu kana sigara u.
1: Kwa kwa wedeo.
0: Nunangi mwenangi. Awatari kakati. Nange sila mwembikora. Muskalun. Obatando mwembulago.
1: Banu nyaka.
0: Oguwa stowele de. Neono wa sababu nima kuita kuchi.
1: Kutusa chyo
0: bakuita kubarungamia bakuita kubarungamia wallahi alladhi la ilaha ghayru tusaba allah subhanahu wa ta'ala an yughniyana min fadli allah tugaggawaze no bulungi bwe allah tumusaba tugaggawaze no bulungi bwe tuberengo omuntu akati tuli 40 potro netwe gombo jobe ko ni botulungamia mudiri yaffe nga nina unyizo kumaga maga amafuta agemi tuwarana nabili kange ngateka munsa
1: uwa ndali akawo kasoli
0: ndali ako kasoli yao ngali mutuma innu nafsi mutuma innu albali nama watu bagani wagati 10 eliyo mulisigaze nizo kumale na kubiri mulisigazao nize potro nibanda bila ngamba tusiye ku bangamba tijangu amba tusiye ku nibasoma fi raha nibakuni chimbarunga mya fi rahatin mubukaka mu mirembe ngatebanka lubirirwa bwe babanga masakin tumaliriza ngabayine kibasobode okubera yukafi una kirakati seka wafi omutwaro guno guguno gukuyambe ku nokukwata hani amali maria de yagali date siguba kaseto atugende kiba chabe ya akhil karim tomanyi bulungi na buwewefu abantu abo basanga hata ati allah watu situ wanatu susako nawu noto gati ntwa sika ntwa chofiji ku gati a ndi bulungi allah akbar Allah urukalu choba chira mbere yo
1: kigambo kinene
0: toma icho bo bakose bigati dedda ati bulungi
1: alhamdulillah
0: naraba ko akurire ko kino
1: Allah nimizako
0: Allah gagawa tugaga
1: atugaga wazee in fadlihi
0: naraba ko daruswe mu Allah yapa ne kwata mko Netangula mpramu leyo. Niga msao mnumu mwakantu kange. Ngini tusuma. Na ye, nga atrah lahu musal asila. Mbabuza hafu kubibuzo. Na ye mbuka na mbubuze chibuzo. Na mga chanu kundi. Mga timituwa mtuwa rogu guku. Naraba kisa yu. Yaya. Yesi na vanga.
1: Omuyizi.
0: Mwuyizi. Ogenze yo.
1: Eyo.
0: Bokunganye basakin. No muzaka ekibuzo nachanu kula nomkwatire 15 nomkwatire 12. Allahu akbar walillahi alhamd. Ngati wabakalubiriza na kujako bali fi raha. Nalabi sanyu mudabsu. So Allah subhanahu wa ta'ala tuwe mburunji we.
1: Amin ya
0: Allah. Eh, we evi tuwe tubihagala. So si kutulina mumwe. Betugero kusomesa. Si mwe. Mwina china mwe.
1: Inga batika.
0: Mutu wano nere niya zafeli. Mutu wano nere ibada zafeli. Tuwe tuka mbasuka Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bino kuhabili ya mubu no kunyewa.
1: Enati bebe binyewa nebi umbu kunu.
0: Kati kwe tukoli tutia. Tutuke masuga Allah nga fatika Allah nga tusa suraki. Nga mwatu wabu wetulia. Utawitaina jitutubuturaga. Nga kutuate kebiro uozo. Kutuate kebiro uozo. Tutuke masuga Allah subhanahu wa ta'ala nga buibado wadiba dogu nene. Nga wadiba de ya kuwayo mduogu. Jiwarago yo. Noso meseche nunachi kwa na chukole na
1: kuhu.
0: Ebyaka habili Allah gamu wadde maso. Umanyo urunjo guli yao. Nenga chafaru wa niya. Uruwa mnye mtuwa likumi. Chafaru wa mnye mtuwa likumi. La hawla wa la quwata illa billah. Ya laite. Eyo Allah hizo kwata na vitu usako walimu. Hizo kwata na vitu usako. Ni ya laika senga wa nyumano. Baba gagga. Bwana wa gagga. Allah vaya ulide.
1: Ani amta alayhim.
0: Ani amta alayhim. Wabayita.
1: Seka liswabi mungu wa msasiri.
0: Allah
1: amuonye.
0: Amuonye ya Rabbi. Singa babi babitegera. Nabi nama ya kufuna hathihi ilmukna. Nungu mkumina mkumi ziti karunji. Ngenda Fort Potro.
1: Naka haa.
0: Naka ticheta agisachi.
1: Ticheta agisachi.
0: Akakateka kukena. Mada yafaluna haula? Bakolachi.
1: Bakolachi.
0: Bakolachi. Bakolachi.
1: Bakolachi.
0: Buna mwani wado ufunaisi wabu hawa. Okubira nga beti kubusiramu kubigabi gabi
1: hawa.
0: Ne maaliza hawa Allah ziyaba hawa.
1: Mungu wa sasira hawa kule mbila.
0: Hawla wala kuwata illa mbila. Buna mwana kuna ugugwe. Buna mwani mwana kena nato mita hawa hatu. Ono we sende na supporti ingecho. Bari yaba nakune baswa maa. Ondur.
1: Nali njala kubuza. Bano wa sindika nga umulangira kakunguru ya gani. Oseka kundi ba musindika. Seka haji ya umulangira musindike. Oya musindika nga naki.
0: Seka fa wasomeseza batusomeseza. Batusomeseza burunji. Neru wakuba balibwe batu. Batusomeseza burunji. Ngomusi anga u 24/7. Ibatu sume saburuji.
1: Alita kula unuoji nja yani shekhe wangea.
0: Khalifa tariwo.
1: Eh?
0: Tariwo. Khalifa. Goyo gela kwa khalifa Numan Hatim.
1: Ina Numan Hatim.
0: Tariwo. Kumita khalifa. Batu sume saburuji bikuli raha. Chichi. Bari baina system. Allah waga batati na batajabu. Hagati. Onugendo tuwa niyo sumisi. Buri mwezi sete yeja kudia.
1: Watusomesa.
0: Nga waliwe yeti kecho.
1: Yes.
0: Wizara tul awqaf.
1: Yeah. But wizara tul awqaf wa Uganda bali rudda wapu.
0: Na yetu wira. Ya akil karimu ainaka umgaga.
1: Aman, watu yake darasa. Wano umgaga mwaini. Mwaga nani utumaini watu esenti za walimu. Ateza, eza transporti, atewe, budgeti. Na mwaga batu demu. You know, you mean very special.
0: Mugaga nga taina yu seka gwa mawala. Mugaga nga taina yu seka.
1: Gwa gani na mwe kuata oye vyembi mara.
0: Oye vyembi mara.
1: Seka jumeno genda genda wa. Chana genda busia.
0: Nino mugaga Allah msasile. Yang namba kumi yake mabiga. Mwaka kwa kumibini doza mwe tano. Kumibini mwena. Kumi bili ya tano, kumi bili ya mwena. Nali yusu misa kuchiruna gati seka. Mbade sabu, buo najifaa kuna gati, bade kusabu, onzikirizi. Buono wangono ugendo kusaza, ombuli renga ko. Ndawe buono ugendo kusaza. Nemo gati mfaku, wagaga timulibe simbo, jakunta wanyo. Bade kusabu, kutuwale inga, mugati indeka.
1: Mwenye umayanti, yuku kusaza, jakusaza.
0: Mkwa manja. Nanziri ngana bambi ya liso adekonia, nanziri ngana, nanziri ngana. Na munga tu, buonoma tuonta wanya kani tukanyi, nagati seka sita kutawanya. Wabula mkusaba, ontekeze ngaru waku satu. Soboloku waka chitua gawala hatu wala tugeri. Soboloku teka teka, ntekeza waku satu. Toma nye raha jinafuna. Nenga teka we moto kaya na ajiteka mwa mafuta. Uruga tuja ugeda. Tuja kutuzazi ya chotera.
1: Chotera.
0: Tuga na kutukula. Uruga tuja. Agati. Sawa mekazo neta aga. Niti tuja kusimbula kumi.
1: Zichiro.
0: Zichiro. Kumi za msaga aga kumuli yangu. Nemuti aga teka. Jiwe tuge ndeyo tonyega. Njato kute, seko kute, ndi mumuli mugu wange, guo wansa, mbe mbe na mubi yange hivyo. Mbe mubi yange hivyo. Mbobo biingira mubi, ingira mubi ni ya
1: tifanika. Wanga bili mwe visele bimu, wagenzo jakuda, nekani, chijulide.
0: Chijulide.
1: Walinte kwa toko kutuka wo.
0: Ne, subhanallah, bangali na wangala na yu mbele yu, misikini, Allah, msasile, eranga, msale. Uono mbabila likatusimbole, hamusimbole. Raha, nofu nako kukuwewe vobo. Uwewe vobo.
1: Wani inyua umeka. Wende inyua umeka.
0: Siyama, tulibena nikirino uwe, nikirino wote na vana. Nenda ba asiria, ama ba wadobu sende, bali muna vwo, basubula babagula mataka. Babagula unaka, ntuwala tukende. Omugaka yandiba denga buatio, omwari munga buatio, bali ya abadu wabeta avuwa kuwajahibwa, no kusomesewa, nebasoma.
1: Nebasoma.
0: Dini ya adigani dewo kutambula.
1: Itambula.
0: Nawe mbulia ya adigani dewo.
1: Itambula. Ataba ntu bayonta mkusoma. Bayonta
0: mkusoma. Neyo saka anapa walimu. Talimu walimu alina mtu wa muwanilinde.
1: Ah.
0: Sinda awa. Si wakawa awe. Si wana wawe. Obwana wafumu kusimba mkumo nga babu goba. Katuja kusome samwe. Bano mimi msiindi kwa jeba bazaha memubiduka. Kati basome divi nwe vitawe ya akhir kari.
1: Alikule venue. Manika tibia ya tuseka. Tibia ya gambi jeo magunyo. Bondi ya bade chanye chandi bubi. Ono soma.
0: Ono misoma divi nwe ya akhir kari. Elema ono malopisu mojori sobe sedi. Nga nineche duka au. Nti atemi nadaruswa jinja.
1: Mali ya katuka.
0: Mveyo. Nti atemi netaga.
1: Emasaka.
0: Eli duka kubiri ni wate kukuma kechifa. Obo yagala,
1: obate yagala.
0: Fasal bihi khabira.
1: Buza bayina
0: kubu kukutu. Mugada wangeli duka biyatufa koda. Tuwabitista mamune bifa.
1: Seka mtimba ya suli mpira. Leka ya sufu ya mpira kontina ni anti ya natina agenda kusaza. Ali eno jibaji surprise bino baji tudaita sura kutaina budi bugenda bijibanja ayo.
0: Ya akhira karim.
1: Ya na agenda kukaide na gate bisoboka kugatta gana.
0: Chima baba abantu tiche abu weben fremita bodi chitwa twa fera.
1: Eh.
0: Oje no somese ebintu ngate byayide. Kubate wali somi. Oli mashkuru albal obwongo bwagenze. Watawanye. Ya akhira karim bino bikweta azokuweba kesawa mukaga.
1: Ogwechiro.
0: Noru lalo wewa komu na ana. Ngo chatu mula mchino. Chino nechikusini kamuchiri. Chino nechikusini kamuchiri. Tabahath. Kuma udo wa enji. Joge do kusome sabato. Na ye. Saba Allah tuwe mburunji buwe.
1: Amin ya Rabbi.
0: Mwebu Allah ba wado mburunji buwe mbanga timula kwa nsonga ya wano wabu. Warimu. Ntibaino mwino maandiba yambi. Mani uwini hata ubalega risalata Rabbi. Aniya mpamba atira. Nsoro kutuso omu wakabuwa mwenezi wangi. Mani uwini hata ubalega risalata Rabbi. Echo mbaka echo gira angati. Aniya mpamba atira. Nsoro kutuso omu wakabuwa Allah mwenezi wangi.
1: Nalawa ku pali nunga ya katandika. Sina mbaya ambulira kwa ya Rabbi. Buli mwalimu yenye asomesa akupalo ekiro ejanga no bubera bubiri obwaba dda mukyaziza na asomeseza okumala ko wiki namba mugenda okumala program ngasi apaking za wansi na kavera kano kaseka badda asomesa kano kaku na mwe nga avuga nayo nalinda no
0: ne mtu kalubirirwa Hulukugati, umara kono omu, tuwa mwezi, nga buli wiki omu gamati, nga kusali na ugundi, nga kusali na ugundi, nga chukugami, ya akil karim, tuke chisera nga mwumu kubile simuli. Mwema adibadi mnonyaye wa hantu wano.
1: Eh.
0: Kuhaka ya akil karim, baino kusigala mwesa.
1: Chukulu nyo.
0: Baino kusigala mwesa. Bina biyabasi somesa bisoboro kusigaza weight. Nerevo ya abiyo.
1: Maso gawe ne maso gawa.
0: Ochigete. Nemuri we munyomo banabu walimu banabasi ukastaba nyomo kamumwe.
1: Ngamba fula
0: bako. Nerisale ba itamu enyomoka.
1: Enyomoka ba
0: watanke. Aye watu charina weight ya aya ya bigabo bya Allah. Habithi ya watu charina weight ya bigabo bya mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Etu ukanga, chintu cheba fumba, okubaja muna cho sendi. Aye fuke, ngo mwani mwaji kwa zesa, okulara nga abaja mu sendi. Selaata huu.
1: Chichichichi.
0: Tuzidiye, cha tuzidiye. Ebika huya Allah nebiwe uka. Ebika huya Mbaka sallallahu alayhi wa sallam nebiwe uka. Aba mi uroku wanga, aba mi soma bahabu bawe uka masu gamwe.
1: Nabade wiki ni nalicho utere naliko na mwali muhumune wawo na mchibuga tuliku mkolo gumu tude wano nebati baga basente ne angamba kwa nangkona kwa nangamba seka tuina batu wanja au neba wali mbamu chitundu maya bantu wanja chitundu changu wanga mamutuanga imamu wawo na kande yuma inti batu wanja amasanyalaze kuko nangani kumuzikiti Nemi kakaji tu saji lako. Na ye, mbaze sente, eziba denga, wapu yumanyi bibiri.
0: Bakuli.
1: Na ulire na kungo, etu dono fina. Na nga tumanyi wapu naba saze vange. Mwali mmanyi wapuli. Nemi gamba haa kaza.
0: Ama tumwete reze.
1: Mwema teba vitu.
0: Wasira mwete reze. Wasira mwete reze.
1: Edini ya itambula na chimu kujibu. Nkuji kujio kujio
0: buyo mukuyimirya mbuvunanzibwa teri yo cyakora cyakubi buyo mukuyimirya mbuvunanzibwa ya khil karim abatu tu ogera mu kitundu ngo kusoroze mitwale esatu
1: esatu
0: nogira bakaho
1: ne nawo ngarwo kintu cyotuka mu nga nawe gandi ine yewa nasoroza wontya Wiki nukadana kujumana. Naliko mwestina ileyo koboko. Yengile munda jina saida ye juma. Na yengu labo mwali mamita ya Karil. Mchebisija mwela vila. Wabali bako na gendwa na yemulite sadaka, sadaka. Nibalite nkuminya. Omzikiti kakujude.
0: Nabate kwa wali kugenda wa. Okusi kana ni umaru wali kujali ya site. Nagante si kusal magenda ku mukitundu imamu nagaga tutewali ku furumu rwali temfurumu
1: kufanya
0: mara juma temfuruma so kama percent agati nyoma isega ku ida isega tudole gati percent agati mpe 15 rwali tatazwaza temfuruma
1: dai dai dai
0: sega na kugamati imam eh 15 zile kenya ngenda zikunda ziteka agati ugati wera ziteka
1: I think I was a number of Nuli Lega, I'm Nuli.
0: Nayenge yadi badda awaniri rono mwalimu tunulira abantu kubafanagana ari mu kibuga asikampe
1: awo bali mbafe
0: enaku jemmanyi mbawalimu yewunyesa bano webakanye okubera nga batwala ensembere
1: ebiro
0: twogera nga byansonga bano kati naye Obutembe y'obulimba walimu obumanyi mu masomero obutembe y'obumanyi
1: obutembe yes bumanyi nyo tampa unaka ndeka sanga jakunja kunyongera kweza
0: kandi bali mu masomero asatu buli mu walimu masomero aganga
1: asatu
0: nasomesa ku salafu
1: namungona
0: namanya ati nvawo ku musanvu gwenyini Naduka nagenda kwa Brahman. Omana duka nagenda kusumaila. Ama sumeraka. Neoma hiruachi masakin. Tombiro wozako. Echisoka bakekwa. Echo kubiri baba sasuro obu sente kwa abu nyoto. Mubantube msingo kusasuro obu vi. Musasura hako wali. Nituwarana. Kusanga omu wali mwe mituwale nkaga. Olo kusomesa kukulani. Olo kusomesa hadithu. Wallahi wa wasilamu. Gubasa sura kakade. Wa mathematics. Wa mathi.
1: Tebala mika.
0: Alamuni sema kakade. Wa science.
1: Tebala mika.
0: Akamuna chitundu. Anajia. Asubulo kufuna ye milioni ye mune chitu, wanubana muaya na walibu muaya ata, walibu muaya asatu. Asubulo kufuna ye milioni ye mu, asubulo kuliako, alieko, asumiseko na abana baba bidi.
1: Asigazensa. Alright, shukumu musafu katanyizu mida pale FM, kituli, katano nyo, tugenda kubanga tumula mba na faba bidi kwa nila chotu gamba, tugenda kubanga tugenda maso. Tuli mprogram Mimbali Special, eno ye Mimbali, tovao.
2: Amawuli na gesa nyusoko sabuni wa White Star Magic Gaga no Endebika ye chusi dua Ya mulembe nyowe wao Na inge virungo vyakole wamu Bisiga deche echimu Echitagina kukuganya kwera vida enjo za yengo ezo Ebanga liona Sabuni wa White Star Magic Wa mirembe eri vyoyoza Era mukakamu eri olususuru Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo Kuzisa sabuni wa umwesigwa White Star Magic Asabiki dua buja we wao Nga tachusi dua
3: Vulu vulu vulu muna Vulu muna ni YPA
4: Katano weziri, buli member waku wangula Kule mbuzi, kasoli, henjuchi, hakaruloke tabemu Uchikulotia, gwe buli chongule mu YPA Umwezi guno, kakasa gaba kwa kupano waki ita kakongei Choko mkwezi wa mkongo mungi Choko mkufune mitse minyo kwe wanguli le motoka mu YPA Uye kala kulunda mbuzi, njuchi, oba kulima kasoli Yangu wakati ya morka zichari wo Bakume na kusimu, 0307-000-07 nya Oba 0307 nya, 7-3, 5 Tanemu, obama chali ya koko visi zawe mbarara, masaka, gumba madu, nasana, uberu baga roda, kwa IPA buildinga, ingire gari tuevuge.
3: Vulu vulu vulu vula, vulu vula na IPA.
5: Amanya nzeru cha mzifrank, ni mzade wa chisoso parents primary school. Nafinye sanyu nga, mtini banku videnti, banku de school fees. Naso sabi wakanya, nebe narabi bendagize, Nesoka nenda we namba jivakoseza watu ujuga mantu tutewa laba feri jivasindika Aine basa wa sumi wechi sosopeli sinangu vile simu Nenjonge lo kaka santi wa biadala
6: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gani no mukiso kuangula vani, kone virabe virala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.
7: Oje wulira oje wulira. Ejo je chuuro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Kati kirizo bagana. Simba Automotive Limited. Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu eri abana baboda. Omuli boss sisi 10, Raptor sisi 125, okugukata ne Simba Sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba bakora mu butale abalimi kuna abasubuzi. Anti yeti katemanyi pickup. Tukutuku zino. Muli wo sisi 2, sisi 25 ne sisi 3 ngakulikeza single tire. Ni double Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente ntono balance nomuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi yawe sangi bekamocha opposite Neste Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu ana munya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mukaga obazira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
8: mzee nkutwale ko
9: jenda ga manyi yo simanjenda ga
10: chichi mzee mutawana achi
9: mwana wangi ngenda ku Nibra
10: ogama Nibra Islamic chenka ne rotuse
11: Nibra Islamic Secondary School dio somero lyo busilamu elisangibwe gaya za manyangwa iranga lisomesa abawala na abalenzi ku musinjo gwo busilamu iranga baina one level ngaba somesa arts ne science Iranga basomesa nebye mikono wange somesa yawe eri ku mutindo gwa nsiyonna Iranga buli Sunday wabirawo special classes ezokusomesa abane dini yawe bakubire ku simu 0782 16 63 0703 63 34 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
12: Obadochi manyi okuyunga oluganda kigazi yebyenfunayo yo badochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yo badochi manyi nti abachalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifuma anukulibwe dua n'ekitabo edua ezisomebwa ngoli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka ku biro omuwandiisi Shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
13: Owe musisi, aba kansu wabada oneva ngamba okusasulia trading license. Atena abayo arevali mku ngamba, nsasulua msolo kunyingiza ya business yangi. Kati wanamba sasudua msolo mirundi ebiri.
14: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za vitundu. Okutuso obweza kuchitundu cho. Jukira, yuara eje kunganyo msolo kunyingiza. Ogumanyituwa nga income tax, okusinzira ku business yogo ebekola.
13: Kati inkolentia.
14: Okwe walo kuwese mama gubanenga si, sasula income tax boba msobuzi, owa rento tax boba land road, nga sa
15: Uganda Revenue Authority developing Uganda together.
16: Boom chakala. I drink a rock of boom moon. I dance, dance, dance.
17: Nenye silver baka. I win it double double.
16: Boom chiki. Boom chakala.
18: Amta mwariye umaru. Viri dembaliste. Atora nusu kumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbaliste. Bagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
19: umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
20: ebyokunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasira kagire
21: Uli wakati mwa program Nimbali Special Yungiro kutigiri dinyo Ukujiki nenya Uwamuno kujiki nkuka Ngatuli wamo Niba masheka wa inja uro Bliruwa mkaga Ukuwa kusawe mwezo kumaja Paka kusawa sato Program Nimbali Special Nge kurete dua
22: Alijana togaya Kulaga nanabo Okusome sobo silamu kumitendere jenja ulo Muyuganda ni waweru wayo Okuko zese mikroja hijane umura Mubutufu wajo Okubalira zaka Nukujitu usakubetavu Kwa sana kutabaganya wafunyo butakanya kanya kunsonge zenja ulo alijana toghaya basa angibu wabakuli kubitala bakubileko kuziro musambu ziremo chendamu musambu nsambu habili mumuenda wabakuziro musambu ziremo ana atano musambu nsambu mumukaga wabakuziro musambu ziro satu chinana muemo mkaga musatu kumina mukaga alijana toghaya
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chukumu sambu kwa tunyezi mwenda pale FM kwa tuli. Wale nyo kuwantu chake na maso ngu cha tuliriza. Tuli mprogram mbali special. Kalunja ya msafa gemanya. Ndine wano Omar Sudik nda wala sheikh. Tunulize nsonga za mbali. Kagambo akasemba yu. Kali. Manyi. Walu ebisera bimwa wangaliramu nakirabake wafe bali tanga maiti into staging ga unamugera muzika we muti unamugera muzika we muti erafe ba mukuru wanga ya jeti sala mungu amsasire bamutoza ke ngasi wa kutata ganya kuzika kwa kitawe esara kayongo kakati nehimo nde obudeji bwatambulira nebigenda nebikadiwa nebifuka imivumba era abantu abategevu babadde nga tuzika mu Uganda wange Sheikh Khalifa Sheikh Hussein yayogereye gamba nti amazihabu gono tugamanyi naye amazigabu gafewan malala naye zvinza kugana mazihabu gamugada wangana go naye mba mtu wado mukisa kye kisinga ko kubanga kye kisingo kube kirungi kubange mazihabu gafe naye olwe mbe dinda bibina kuzina bitambula bikomiye uwo ebyo kulwanira mu misikiti mbe dinda lupita naye ndabange bikadde iyo ndaba yange you comment in the logical meow.
1: Damn
0: Gambi. A wind to him will be a big day. Twine now in Beranga to Rural Yamizikit in Emizikit. Naked in Nakuzino, and Bere vow naked dewa. I want to buckle them mateka. So, Nalavi, Nalavi, wan kwa dengi ni mu design yemu yenkadde elimu obuli azamanya elimu kino simanyi kino and so on na ye pakadi ehe kibuzo sinjagalo kubuza
1: comment yango nojitika
0: eh
1: comment yange inzo kubintono nayo nejetika
0: inti
1: era bana bawuliriza program eno obashasidde okubuza comment yange obasasi de bana jetika
0: bo
1: era gwo jisubi dotia
0: ate jisubi
1: de eje kibuzo kyoyolekeza jendi
0: eh
1: soko tule muliso manyeti okyolekeza nze
0: kakati mbadde kyolekezani
1: aha kati we watch olekeza nze kubuza te comment yange kuchino chobuza ono jetika
0: ase nze jetika gwera ina nyini wayo gwoje
1: nze ndio kena yo
0: akaje
1: kena yo niyate kwa jimbuzizza eyizo kusuka kugwe nule baga ndina teze kunze nga light era ne kusuka ko legati bali bo jibuliza bawuliza boka kasiba na jetika
0: mama nene bwenkana weyo ani ze chikuru ibayi yo si yange
1: damoji buze ekide bo boli musajja
0: umaru
1: si bya kutisa bwobanga chobuze okikakasa
0: eno
1: manyinaze amina bakunkubira simu wano
0: amina makumbi
1: eh
0: manyinaze
1: atumkwanu gwange nyo abamusasi amsimu mumalire abakunkubira sile gati mwana gwe mwana gwe ebigambo byoyogera onyumya mu mbozo boli serious ku
0: eh
1: ndo ndabinga kwate simu wano
0: mukulai njira bi
1: ebye bibadde bigambo bi
0: Agameta?
1: Biyo gero nyumia mumbozi obodi serious.
0: Kogwe.
1: Na yo gero obodumi bwe miskina.
0: Tete
1: dini wetu yafuka. Mwaji webula. Mwari mwune babu yafuka. Obobu sente. Mwari mwune wairo basabi. Mwuga mwina za kusaba. Wala kugende. Ewe ba dini kamo. Mku sharing deko. Kati wu. Wetu ufude mkumashu break. Kati gwari wali yoso ye kibuzo. Chibuzo chigambi jitia. Chide mu. Wali mwesaji.
0: Yema nya. Olavi kagwara jisobola.
1: Topa ayo. Sala kusukuruga jisobola. Topa ayo. Njaka chinoganye. Dinga nama rulu ya gaja mochi. Omukuto. Noganye chibuzo cho. Abantu tachiwuli dachiwuli nange nja nokure
0: nkurese de byafa ebyali wafi waka kaliti ti abantu baba to baba tozako embuzi olokutataganya okuziika nene ngamba fashion eyo nege nange evira wo dala era swada yo kuziika era buli omu ya transkira kuchija kye kimu nenge nga buli omu azikira nga oyo sudika nkola era ni tutambula kakati pakulu wairo eyo neba fashioninga ya phasing bwa kyechaliwo ne tubako ne biseerera nga bituna abantu nalonda ba imam watu nazako imbirgo zibira mu round ya fa mu masjid yao ne mwana tu alla na tusasira ne bigena ne byonga byugenda ne bibera odi modo
1: nze mpulira
0: ningama nalabyenga biinge byagala okudda
1: ebiruwa
0: Ebiye kubanya muzikiti.
1: Ekyo kyoba kyejalo odinati olabyenga.
0: Ebyagala okudda.
1: Ebyachi.
0: Ebiye kubanya muzikiti.
1: Ogena no uliyange wano bakola bate. Barwana. Muzikiti no uliyati ne wali barwana muchi. Muzikiti no uliyanga wali barwana muchi. Muzikiti.
0: Ne ngamba okutusa di. Kyekiba di kibuzo.
1: Erogati byo ngoba tola bange byakala bate. Obuzizo omuntu omutuufu. Obuzizo omuntu omutuufu. Ode buluji, urachi mutufu, urenso ngati, vyo yogera mbimanyo kufa mwaka gwaru kumuruenda chenda. Nza wetandi kiro kuberanga, andi musu kufunyo kubyo chenda, jemia kasa tumumukaga. Sibu guli, kati uchichi nuchimbuziza. Njara kuwa statement yeji, kati unojetika.
0: Ekambetia.
1: Eriemu. Engo. Bajizara na magondo gondo gayo
0: ira yikala yayo
1: ewangara nago era mpaka luwefa nago twali so kuyita ba engo ezali bwana magondo gondo gayo mubuto ekula nago ne wangara nago ekaddi wanago
0: Ere fanabo.
2: Ebirowoozo by'owulira si byakubiriza pulogulaamu eno Pal FM oba abagiddukanya wabula bya muntu sekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pal FM ekkula ly'omu

0: obikudde ekitabo soma tu obikudde page maker
1: tuvuddewa
0: Ani bakalunji abo era ngangira wali ngabanga
1: banga. Ili yakalunji, kalunji yori era yono ataje kusigalanga yori.
0: Hadas. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Soma peji yagenda ko.
1: Allahu musta'an.
0: Ninda bintu byagenda okusoma wano.
1: Oyinza okubanga otabuddemu.
0: Tugende mumaaso.
1: Naye tugende mumaaso mpola mpola.
0: Ebadde hadisi.
1: Hadithi saa.
0: Hadithi saa.
1: Walillahi alhamdu walminna.
0: Walminna.
1: Efo tusize abantu bazonoona. Ekibinya. Efforts z'abantu bazonoona naye kibi
0: tekirungi
1: muntu yandibadde nga bw'osanga nga kalungi alina kyakoze oba waali mu nsi oba taliiwo ne bukera ku makya nga omulidde mbigere wandibadde nga otwala mu maaso obulungi bwakoze n'oyongerako Nota yono na buono wane. Mintu yungu biko stinga abantu. Biba kostinga obulamu bwabwe. Niba kostinga ebiseera byabwe. Niba kostinga sente zaabwe. Nebifaanagana bwe bityo. Ani ataraba. Ani ataraba kusomwezibwa kwaliwo nga bosi kwaguza ekitundu ekyo nga kirimu omuzikiti mugagga alina amaanyi gotamanyi emabega we nga ddala mbutuufu obusobozi weebuli obugamba abasiraamu nti tutuddayo okubalabako wano naye bulungi bwa Allah subhanahu wataala n'okutaasa eddiini ye abantu ne bavaayo bagamba tujja kusinkana abantu bano twogereziganye nabo nga ti bannange mutusanze n'omuzikiti gwaffe wano Naye kakati mugati mwe bananyi tukole tutya ne batuula ku mmeeza abamu bafu abamu balamu abamu bafu abamu balamu emabega eri twasomesa mu kiseera ky'okukwata ku teepu nga mu kitundu ekyo bakubiramu ebisepiki bino ebya ne paasi na kiku
0: byonna n'amasigiri
1: n'amasigiri
0: mbimanyi nabeera wangalira ngaawo
1: naye bwe nawuliranga teepu gye bakutte nga nsomesa nsomesanga olwaleero lunaku lwakusatu

0: njogedde bubi mpulirenga ayogedde obubi mwe kati weekolako audit nga ayogedde obubi oba njogedde bubi olingizaako wabwerwa akakati ebintu niwe batalingiza buyinza okukeberako ku x inzokera ku x batalingiza bwerokeraho ku x obanjogedde bubi simanyi obanjogedde bubi
1: the patriot moyo gwa ggwanga

0: Pan FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga uwagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: ne Spiral abukurira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi nonafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze wetaka kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63-855 oba noti 78-74-93.
4: Kukuniliza mu program Mwenye chitukacho Kukuniliza mu program Mwenye chitukacho Ikuretedwa Mandira Group of Companies Kukuniliza mu program Mwenye chitukacho Mandira Group of Companies.
5: Webali njiwe bali ditana mkwana kwa ngewana wa sinzele kwa ngotumbu do mkwana kwa nsonga pala thema kurele umuntu wa ulijo osibu tamu na angu wangu wana wa sinzele kwa ngotu uliriza mkwana kwa nsonga bajita pala thema akubusa ko sirimu lana nzepetero waru geme dimu zukuru waru banu charuzi okwandu lano kutekira tekira program weno manye chidukacho kuramu na angikaseke na Francis ato sobu de kubangalina fono na kuruwa lero ningante okay katuza tutukwasa ganyamu feba mu kaseke nde Francis nze Peter walu gembe chija kujira buta ntubanga muna angetu wetu li okubanga tutambuza uruna kwa uruwa deli unagama tiprogramu ino manye chidu kacho kwa ajiteka umu kabifuwa kula banti muna angetu kendeza ububenje kumakubo ububenje obuyitiride makubo sakuna kula banti butia pale fimu gabo otomani tuinza kuwana tutia okula banti muna angetu inzo kugeza ako chetu sowala Obanga tu sensorizing au tutegeza abantu baffe ebyebichamu ebivudokola abantu obubenje bweyongera kumba kubo kino no kivudde mu bintu bingi nakugamba olumba funo obubenje abantu abamu olwobutamanya olina avuga emmotoka nga ekidduka kiri mu mbeera etali nungi abati mu ngudombi abamu bulaga vajavu n'ebintu ebirala bingi tubitunuulira mu programu enu ekutusiba kuba nafe aba Mandira Group of Companies bakolera obuwunga engano balina Mandira State Oil mafuta bingi nnyo nkugambi kampuni nene nyongazi bweyawulira nti ensonga za bidduka ne baganda of course twewaayo okola bantu kwatiramu nammwe sirinze kamu studios nina omukulu omukulu wandawa Richard okuva Mandira Group of Companies agenda kubanga atwongere wiki yagwa wikiri twino twakoma twali tutunuulira ebigwa omuntu owa bulijjo byoyinza okusinzirako ng'ogenda okugula ekidduka kyo ekidduka ekirungi n'ebibeera bingi era nga bagenda okubanga akutegeeza omwami wandawa nsanze okulaba
6: nze nsinze mwami Paulo
5: amin munange
6: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abali ku pale FM mwena kama yebale atukumye na atutusa ku budde buno njagala okutwala omukisa guno okusaasira aba abaviriddwako abantu baabwe abalungi njagala n'okutumbula omukisa guno okwebaza bakama bange abatuvujirira mu programu eno Mandira Group mwebale nnyo mwami Kawenda webale kola mulimu gyokola Haji Kawenda Haji Mahadi Twaha Haji Jamiru Haji Rashidi Mr. Kaka mwebale nnyo mwebalire ddala ebirimu gye mukola mirungi nnyo mukama abongere emikisa musobole okuyamba eggwanga okugenda maaso wiki ewedde twatandika emboozi yaffe ey'ekidduka netugamba nti emmotoka bw'oba onoogula emmotoka olina waalisuuse ne weepima obusobozi bwo n'omanye ekidduka ky'ogenda okugula engeri gye nekinyanywa amafuta engeri gye kitwala emipiira engeri gye kikompiira kijye kikozesa esavisi yaakyo ekoletya
7: ni wepimapimamu enywa chenkanachi
6: awomba sitegeza anti njere gaba antu nti abamu tebalina sente nedda aina sente ze oli wadde mbugenda n'ogula Rolls Royce no nyamakanika anajikanika naye wali kuze motoka ngaffe nganze mzingo muntu wa bulijjo mba nonye moroka jengula nino gule moroka nga manyinti bwe nefune ekizibu wali wo makanika asobolo jikanika kube moroka ezikaniki bwe weziri nyingi nyo nti bwe mba kola service kuba bwe ngula katugeze primo service ya mtwalo 12 gwate gwe wandi agado gule prado oba mpenkoni ya bukadde bubizi kati gwe uina ko pimamu nomanya nze ngwawa
7: ogwawa
6: ogwawa so si oli buli omuntu buli twabera ne sente ngo ine sente mu nsawo Paulo ngogenze mu duko okugula ekintu jukira nti oli gogenze okugula ke ekintu alindiridde sente I know Ziku Jaco. Era deno nga wajiguze eduka ekola kino gula Subaru gule no gula Primo gula Honda ajja kulage muluka zonna
7: ebikebi njawu
6: chovola ba abuli agenda gule muluka ngo badde tugulanga ko motoka obato beranga ko na motoka nonyo mukugu
7: wesiga kebedede
6: wesiga nonya wandawa Nonya jaja wandaka
7: situfu
6: akunonyeze akubulira akuyitire mko ebintu ebikwatagana ne motoka
7: nimwe abasirikanga yagala bakubeko surprise mulabenga alese chuma kingi
6: atalese chanja ulo chitafanana na ziri
7: chabulijo
6: gatsi chabulijo
7: situfu
6: ne ade chichabu ichitali chabulijo okusinzira ku gwe ogendo chikwata mu ngamwana watu waliwo mwami uchala gwemanyi ya gula hamuvi ojimanyi hama tu najite kama mafuta mitwala 5 ni jula navuga ageno kutuke Masaka ngabamuga gamba tudayo ageno kula gauge nga 0
7: Gagawedemu
6: mitwala 5 ngata inakute kama mitwala 5 emirala bweyadde Kampala ngate yali amanyidde okuvuga ka Primo nga ndoza ngate kama mitwala nge 5
7: bambi
6: bweyadde Kampala teyadda mujivuga
7: todda mujivuga yagala kakade kamu ugende Masaka
6: iye omanyi banange ekisinga okunywa okulya sente ku motoka nge mafuta mafuta kuba tusobola gula motoka nga tolina sente zigenda jigulira mafuta ate motoka nga bwetwala ba wiki eri nti emotoka erimu emitendera kintu tekikyali kyakwejalabya kintu kyamu kiringanga bwewetaaga kalamu kuwandiika kiringa tulu kiringanga omwana bwagenda mu ssomero kuba gwe Paulo okola wano naye wadde tutambulira ku boda naye moroka nawe kyetaago gyoli kuba oyinza okuzuukuka ekiro ffe wetwakulira ffe mu myaka gyaffe kyalinga kyakwejalabya okuba nemotoka nga kyabugagga nga bagagga bokka bebeera nemotoka naye ennaku zino kyetaago buli omu yeetaaga kuba nga bweetaaga kompyuta ng'omuntu bwe yeetaaga kompyuta afunye omulimu Paulo bweoba tomanyi kompyuta kyalina ofuna omulimu oina kubanga omanyi kukozesa kompyuta ate ogyetaaga obeera ne kalaptop ko ne simu zino zetubeera nazo kati ziringa kompyuta namba so buli omu yeetaaga kompyuta kati emotoka buli omu yeetaaga naye emotoka eyo nga ekisooka esobola okukufuukira ekyomugaso ennyo gy'oli naye ate esobola okukufuukira ekizibu gy'oli kubanga nga buli ssaawa obeera ogisasaanyako sente obeera ogiteekako sente obeera okusinziira butya bw'ogirabirira naye kino waliba dochi manyanga tonna gula ngatona bagula
7: wani badochi manyanga tonna
6: tonna gula ndingena jisa sanyizako sente bwezit chevala babazungu bainengeri je bachikolamu eyo eyo je ebungereza mama wanga gegebani ichintu chebaita terror technology osoka kumanya sente mekaze nasa senyako osoka kumanya banga chiri njagala ogule okubera ne moroki nina gula prado Nina dagade jikumye banga chi miaka mukaga 10 12 kati notandiko okubala okuveri ku 12 wengine otukira ku miaka 12 njakuba njisasanyizako sente meka kitegeza no bala no gama na ye kati cheta agiso gule moto keyo omanyi wali wa nabantu abagule mu rukanga tebeta aga moto ka
7: folguna abagule mu rukanga inga tabiki
6: jita inga singa sisi siye cheta ago chi siye chisinga yo
7: kani ngaba tuchikacha mwenye mwenye mwenye mwajeta agarwa kwa mbeda mwena yewe premises
6: mwenye mwenye yeta agarwa kwa mwoto kani waliwo okugule mwoto ka ngeze nguze mpe nkoni nge mwoto ka mpe nkoni sije yeta agarwa
7: sije weta agarwa
6: nga ato genda kundida mpe nkoni jituwale kufamu ato jitike mwa matu
7: in fact mwenye nachika mwoto wa bantu
6: isi
7: nga yeta agarwa lori fotokugule
6: mwoto Gaita kana lori.
7: Gaita kaya buyonjo.
6: Gaita kaya buyonjo.
7: Double cabin.
6: Gaita kaya double cabin. Na ye, ya tununa butunizimu, alamba tununa butunizimu. Chole, bana mwepime, mubale, chichi, echisokera da webuze, mwaka, njeta haka. Nina jiko ze saaji. Kutuwa labana kusumero, ogena kutuwa labana kusumero, wache ugula Range Rover.
7: Wache ugula Range Rover.
6: Ogena kutuwa labana kusumero. Gule moto kensamu samu, ene tuwa labana kusumero. Bali ba meka,
7: na tuchi ba nchimanyi
6: ugule basi ngogena kuwa labana babiri ugule mini basi
7: uwe bale chitofu
6: kakati manye mchichi ugendo koze se motoka mjajisa sanyi zako senti meka service buza kwa wandawa kubuli ente ye motoka kola service buwe mpira kwa yoni na mkwano kwange ya gule motoka ya mchalo yu bambi tuwali tukola na ye nga avuga ama izebanga nga avuga ka primoke buliyo bukadde
7: mode nkadde
6: nga akavuga de banga nga tekalina kirwadde kyonna ni wajjo omwami omu namugamba nti okimanyi mama ninayo Land Cruiser njaji kuwa kubukadde 15 naye usasula woyagalira mpa ye kitundu usasula woyagalira mukadde watu natunda akamuluka kika ka primo bukadde musangu nabumuwa mwa natandika kuvuga era yajivuganga muye namusanyufu yajja namusanyufu
7: nunji
6: ndabe mutoka namuruka jenguzi ngama we bali waita we nakunya yali a parking ze waka netula ne mpira
7: kana kutula
6: ne mpira ogumune kutula nga tegwina mumuka kati naita makanika bagujeko babale ogujjako ne bagenda ne bamu kamutemanti mama ne mpira guno tegugenda kuwangala wali guze mipira mekuba gwatula nnyo waliwe gwatula kaneka tukebere ne emirala nebakuteeka ko nebavuga bagenda okutuuka walinga bamugamba mpira jonna jetaka kuchusa ena kaprimo kali ka mitwalo 18 buli mupira eno prado mitwalo 9 buli mupira
7: buli mupira ndikuru 9
6: mitwalo 9 Omuchara ngatatu ala loni.
7: Bambi.
6: Ngatafuna loni.
7: Kugula mipira ja moto.
6: Bukadde bubiri mwe mtwala ana. Bubate bunaba kugwawo avuze ko miezi mukaga nga yali a parking zenge mulo ketani ko kutonya wala be bitonya amugamba neema muluka yonge evamu ebitonya bichebi. Bage ndo kebera nti ah mzee pampu yetaga service mtwala atano.
7: Olemi
6: muluka wefuka ekizibu. Efuki ndedala kati liability omuzungu chaita liability. Ngabuli sawo bero jiteka omuchalo ya malirize muluka jipakinze. Ya ino omukisanti company jali akolera ne mu akamuruka kavitizi. Ne mu akavitizi. Na nani ko kuvuga kavitizi. Na kama wewe muruka sijisoba. Olabo okugula emmotoka kubanga tewepimye. Ekintu ekisinga okutwala emmotoka esente ku mmotoka mafuta. Naye olwaleero mbadde nsaba togereko ku kintu ekyokubiri.
7: Kintu ekyokubiri.
6: Ekitwala emipiira.
7: Ekitwala emipiira.
6: Ku mmotoka. Ekitwala sente, sorry.
7: Ekitwala sente.
6: Ekyo ekisaasaanya sente.
7: Ku mmotoka.
6: Bw'okigayaalirira. Emmotoka ekulema. Naddala abantu abalina emmotoka ennyingi. Olaba nga mukwano. Mandela ezo company nini bwo ina fleet Bota suru wa mafuta, mipira jeji kusula, jeji kulemesa.
7: Jeji kulemesa
6: business yo. Olimu tambuza wabintu, olimu tambuza wamba ya maguzi, uvuga Nairobi, Mombasa, Kampala. Jukila dre, genda ke mipira, abiri mwena.
7: Mpira makumi ya abiri mwena.
6: Yee.
7: Rodi inga kofu.
6: Jeji tambuza. Jukila, nti, otende mama futa. Na ye, emoto keno kutambula, ichintuwe chiri wakati we moto kane kubo. Namu abantu wabali mumoto kwa wane imigugu, guba mupira.
7: Guba mupira.
6: Ekubo.
7: Chitufu.
6: Ekubo. Ichintuwe chiri wakati we moto kane kubo. Mupira.
7: Mupira.
6: Mupira kuno. Buguba anga simurunji. Ebintu wabili mumoto kiyo nabi bakubulabe.
7: Nabantu.
6: Nabantu. So, bino byenjagalo kubulira ku bantu ebikwatagane kuba fe Mandela Group tuli bakugu mu mipira ekitu ekisingira ddala obukulu binono mbikola mbyogera nga nkwata obudde ekitu ekisingira ddala obukulu okukuuma mupira gonga mulamu bakiyita muka tire pressure
7: kisimukisongo kuuma
6: kyekiwanirira obuzito bwonna obuli
7: muka
6: Mpiro kwa kuteka mwumuka.
7: Mwuka.
6: Norecho, kakasa anti, buwogo no kumumupira kwa bulunji. Kakasa anti, bulikadde. Mpira kwa, ugwe moto kayo. Gulimo mwuka, umugere, ugwala girwa. So si mwunji.
7: Ugwe tigiru kusani
6: de. Kusani de. Kuba, bulikubo mwunji nyo, wabawo buzibu. Bulikubo mwutono, wabawo buzibu.
7: Kuhina kubeira medium.
6: Kuhina kubeira, guligo nyini. Ogwala girwa mpiro ogwo okusobola okusookera ddala okuggwerera nga guggwereredde gwonna kati okugeza abantu bangi bavuga emmotoka n'agenda okulaba ng'emipiira giggwerera wakati ku center mpira guggwerera wakati mpira bwe guba guggwerera wakati oba otatikamu omukka mungi sayini wataddemu omukka mungi Mpira wakua kugwelela side bili zombi. Nga ate wakatite wakugwelela. Umuka kuba mutono.
7: Obote kama
6: umuka
7: mutono. Mbani mpira juba wandika konti. Mpira wakua kutisaidwa guina kumyachi nkano wejiti.
6: Kakati. Umuka kugenda mumupira. Guinzo utabela mumupira. Na hiyo mtu akole mutoka. Mtu yakole mutoki. Akuwa size yomupiro kugenda kumoto keyo. Akuwa options satu. Akuwa size genda ko, jira ko. Na akuwa size bobo ya gado kusitu la kumoto keyo, situke muko. Na akuwa size ndara. Buli size jakuwa, akuwela kono umuka, okusanide. Umuko, obubaka bw'omupiro gw'omukka butera kubera kulujirwe motoka. We are deliver wano side yenu. We buta beira we mwelo kezi mungeza hawa angereza. Gubeira mabega wa fuel tanka kakava kana kasiani kila motoka. Buwabato manyi, buwabato buliko, abuze motoka wate lopu jako. Ububusitika. Na hebo wakama anga kwekali. Wagula we mwelo ka urujiru wa driver kwa otinola ba wansia. Wabeira wo, ubaka, ubula gante, mpira kuna kuge. Motoka yenu, genda kwa mpira size weight. Nekuwa ne size yokusatu nti bwobo chusiza rim bwobo yaga jisulira ddala ti chusa rim otekeko bwobo badegenda ko 14 ga teka osobola kuteka ko 15 noteka computer size weight kati echo choino kugoberera naye ngo omukka go kugenda mukuru nyo gwe gwanire obuzito bonna kati bwobo taddemo omukka Ekintu ekirala kyo nno kulabira ku kulaba waliwo ekintu kye bayita wheel alignment ne wheel balancing ngenda kyogerako
7: wheel alignment ne wheel balance
6: bunaye mukka guno bwoba gukebera ng'obadde ovuze motoka mwaba motoka entono kebera omukka nga motoka tennaba kutambula
7: kebera omukka nga motoka tennaba
6: kutambula lugendo luwanvu katugambe kuba sinti buli omu alina obukebera ewaka Niyo sobole okagula ka gauge.
7: Mwana mani bokiruka kweza amaaso n'okutuna n'omana
6: gwa. Aneda amaaso tegakola gabulunyi naye okukebeza amaaso kikulu nnyo. Kuba sagala muntu ave mu garage mu kisaka ati banji nnyo bendaba. amala kuva mu kisakati na afulume bweru na ulira poko poko na manyanja mpira ekintu ekikulu ennyo kimu ku bintu byembadde naye kinzo okwogerwako ne wiki ejja nti ekintu ekikulu ennyo bwe butalaga jalira kukebera motoka yo buli kumacha
7: buli kumacha
6: buli kumacha jeto olola nedda sebo anti oyagala bwoba tosaze okujikebera buli kumacha olwo lwegenda okufukira liability egenda okufukira ekyenneena nga kulyako sente naye buli lwokebera omanya nafunye panki kya saafunye panki empira nati zonna kweziri oba teziriiko erina we yatonye oire we yatonye gipakinga awantu nti osobola okulaba oba etonye oba tetonye naye emipiira kebera emipiira jjo buli lunaku n'amaaso naye bw'ofuluma funa petrol station eri okumpi at least buli wiiki bbiri ekitone nnyo bagupime genda ku city tire bakupira omukka gwo bakubuulire nti omukka guwera oba bakwongerezeemu kubanga ne mu mbeera y'emipiira nti buli omupiira kubanga gukolebwa mu rabba omukka gukendeera ne bwomupiira ne bwekubanga si mulwadde nga tekuli kituli gukendeera buli mwezi omupiira guluzinga PSI emu anti rabba ye nature obutonde obutonde bwakyo guluzinga PSI emu buli mwezi kati omupiira bwoguleka nga togukyusiza gugenda okumalako enaku omwaka gugenda okugwako nga gubuziza omukka 12 guba gukendedde nnyo ne bwe guba teguyina kintu kyonna kiba kya waggulu nnyo so at least buli wiiki bbiri gwekebera omupiira gwo oba gulimu omukka ogumala okakase nti omukka gumala nga togukebera nga omaze okutambula kuba bwokebera nga otambudde bwe kiba kyetagisizza n'okebera nga otambudde togugujyamu kuba gujja kulaga nti mungi omupiira bwe guba gutambula emmotoka bweba etambula omukka gufuna pressure negwepika ebbugumu eryo gufuna gwepika kati bwegwepika gweyongera bwopima gukulaga ngaomungi naye ate nga teguli mungi ekintu kino kyankizo nnyo ekyomukka abantu abavuga emmotoka naddala ezo bbaasi olaba nti bakube obwobufunfugu buhambu okuba empiira egimu gya waya ogenda n'okuba omupiira ogwo ku hampu n'ogikuba emirundi omulundi gumu n'ogukuba olwa n'ogukuba nnyo munda muli kawaya ne kakutuka kibanga ekiwundu tegugwamu tegwononeka tegukulaga naye gugenda gubanga muntu alina ekiwundu munda kati buli omukka bwe gweyongera awo wetugambidde nti ovuze ovudde Kampala ogenze Fort Portal ofunye ekiwundu mupiira gufunye ekiwundu kati oba okomawo ebbugumu eryo n'omukka ogwo gweyongera ogenda okuwulira nga omupiira gubaluse omulundi gumu nogamba nti omupiira gwayabise saategedde saategedde naye nga gwe wakubye eki gwobadde okuba ebihampu bulijjo nabutakebera omupiira oba guwera omukka oba mweguli oba teguliimu emmotoka givuge mu sipiidi eyeetaagisa buli mupiira gwonna oguteekebwa ku mmotoka yo gulina obuzito bwe gugererwa okuwanirira buli mupiira si nti buli mmotoka ewanirira obuzito bwe bumu nkugereze ku omupiira ogugenda ku zino elifu buno bwobusomba omusenyu saizi eyo 750-16 bwogiteeka ku Land Rover etuulako bulungi nnyo naye Land Rover obuzito bwe yeetikka tebusuuka kilo 8 naye eri tipa yeetikka obuzito tani 2 kilo 12 kati bwe waddira omupiira ogwa Land Rover kubanga gutuulako kuli n'okuteekako tegujja kuwangaala kubanga tegusobola kuwanirira buzito buli ate buli mupiira gulina sipiidi gyegugererwa
7: egyeatigwe
6: sipiidi gwewesalirawo naye omupiira guliko speed baguandika ko speed na echo mukiso mubi speed zino nti speed tebajiwandika nti mpira guno gukoma bateka ko simbo akabonero abantu abamanya mipira be basobola kategeera na basomeseddwa Mandela Group City Tires basobola kutegeera nti kuliko H H eno etegeeza nti speed ekoma bweti eyo mpira kati bwe bakuteerako bwe bakuwa omupiira bwoddira omupiira gwa tipa ogwa speed oguli okugererwa speed 10 mu 10 nogusa kulandrove genda okudduka speed 18 bwetuuka mu 18 nga omupiira guno gwa 10 gwotaddeko nga gwabika twafiire omwana e Nairobi abamukolera emmotoka tebaamanya yagula BMW mpya nga n'agamba ayagala givuga kuva Nairobi genda Mombasa nga alina obudde bwageze nti dakiika 3 nga ntuuse n'agenda ne bamukyusiza emipiira n'ateekako emipiira gyonna nga mipya ensobi gye baakola bateekako emipiira nga tegituuka kilomita 3 per hour omwana n'agivuga oba yatuuka mu kilomita 2.8 mpira gyonna ne gyabika omulundi gumu emmotoka n'egweri na firam
7: mbadde saba
6: yese
7: ku mune mukatidi nyo kufuna kubaka mu tukome mse
8: ogwa wakati mu program mwenye chitukacho mwenye chitukacho ikuletedwa Mandela Group of Companies.
7: All right, mkwano kwa mbunu ya tuuli jisa, webele nyo yuli detena, wanawo sinzi na kubango chotu mbunu mkwano kwa nsanga bala thamu, kura elio mtu wabuli jo, program majito manye chiduka cho, kutusipako na Faba Mandela Group of Company, na gama muka wefe tutunulida ebiduka, ebiencha ulo, na kugudo kwa tutambulida, na tulaba mchaba tunizwa kubanga, tukendeza kubwenje, wei tilivu, wabutunu kumpe, wabuba hitha, wetukende kumsozo kubwenje, watu gambi kumfusaji yaka tufaa kuwa, wanu mzisha na waduwa manye mkwanga, mamu konyi, kabienje, mmoto kanuga, katondo wange, tukose tuta. So, bianu kubi yakuzesa programu yenu kula bati abawuliza ba for Burundi solo kuba sensitize ka solo kuba somesa ne bayiga botya ba bayizokeza ko kuwala nga bakozisa ebiduka bya nagamba solo kwegulira ekiduka kyo kyenyini atende tukufungira obuzibu bye bintu bati tuogera ko ne mukuru mukamwa tukomye wali ngo tusomera ku mimu kubisinga okukosa emipira gino
6: speed mbadde nkuganda speed osanga ko simbo boba goli goli yongo ine moroka yo nenga tomanyi mpira guliko speed je gukoma genda ku city tire baje kukeberako bakugana nti mpira guno guliko simbo h h ebetegeza moroka ye tesuka kilomita 2.10 ku mpira ogo moroka ni wewe suka na ye mpira ogo ukusuka 2.10 moroka bogigobanga ne suka 2.10 mpira ogo kubate gukyasobola kuwanirira speed yeyo no buzito obuzito nabwo tebuandikidwa mu gundi mu kilogram na yebu ina simbo nayo oyinza kusanga mpira nga guliko kugeza 7.9 oba 5.9 5.9 kiba kitegeeza umpira ogwo tegusuka kilogram 2.3 so bajja kubulira simbo ezo abantu babamanya emipiira babimanyi naye okukebera emipiira jo buli lunaku oba okebera obuyinja obwekwata mu mupiira oba omupiira gwo gwasituse oba gwasalise

0: Zavumumukaga, Asatumunya, Katino Nawi, Letumana over Mukubangulide, Kunibras, Islamic Secondary School, Emanyangwa.
1: Uwangi, uliotia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetege kera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
2: Looza kubulamu bwa abantu.
1: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
1: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwenza nebutumu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Abawuliriza abafa abalungi nga Uganda egenda maaso n'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola. Ekitongole ky'ebyobulamu kikujjukiza nti obujjanjabi obulala gamba ng'obwa TB, omusujja gw'ensiri, okuziyiza n'okukebera akawuka ka siriimu, okusaako n'obuyambi obulala bwonna bukyagenda maaso malwaliro gonna okwetooloola eggwanga. Genda olabe omusawo akujjanjabe so si gwe weka kwejjanjaba. Bw'oba oli ku bujjanjabi obw'ekirwadde kya TB oba omusujja, genda maaso ng'okozesa obulungi eddagala lyo. Okkirizibwa okuddayo mu ddwaliro olabe omusawo ku nnaku ezaakulagirwa. Kano kakulu, ojjukiziba nti yadde ng'eggwanga lili mu kutangira Ebola. Amalwaliro okugacha agenda maaso n'okujjanjaba bannayuganda eddwadde ez'enjawulo ezibasoomooza. Faayo nnyo okwewala Ebola, kuuma obulamu bwo. Jjukira bino wamanga. Weewala okwegatta n'omuntu yenna nga tumanyi bw'ayimiridde ku nsonga y'akawuka akaleeta mukenenya. Weebakenga mu katimba k'ensiri bulijjo, ensiri zireme kuluma. Ate bw'ofuna omusujja, dduka misinde mu ddwaliro ofune obujjanjabi. Obubaka buno bukutuusibako ekitongole ky'ebyobulamu.

0: Umwai! Kola research wa bajja kugamba. Nali nzanyo wansero. Omulungi ennyo weebati. Nakati nizo okuba nkyayina.
1: Kale, bana mujja tujagulizaamu emyaka 15 pale FM wetu tichugunda wetutandika nga musanvu gwo musanvu wagwali gwa 2011 pale wetu nezaalibwa nyetandika negenda ku mayengo g'empewo. Onda woli zembana ebirabo by'abantu wano by'okusaga. Bana ebirabo.
0: Ngenda zanya.
1: Bana ebirabo by'abantu.
0: Ngenda zanya bape namba musanvu.
1: Zaina namba musanvu. Yena kwetegereza osobola.
0: Bambe
1: msambu. Gift agenda za mwenye na msambu katatiti katiza mbanza nyawa. Nangu nzanya msambu. Nangu nzanya hawa.
0: Nja kubela substitute
1: huo. Gina kwa substitute. Tisolo lecho mje mwere huo. Atete mwela bila, ntienteka teka ya masumiro. Competition zicha agenda maso. Baga na fe, tuwa agaro bati giza ntifena. Msizo kwa ngamuli, wetutambuli lao fe. Now, ready ni ya bantu siya fe. CFA abantu abo so kuzira musafu tamera kumisa vuenda 00 au eno sinza kwanga tuliliza program eno yesemba yo mu mwezi guno ngatuli mu 2011
2: sako twakuma ulide chichach for day yo
3: bezo mutsagulo sebo sebo mwami no musamizi ayikirizo muzego kubira nga awe mura kutyalo awe mura kufa ku nyumba za barongo
2: musese kure gakuwe ko tulide ko muri bichagali yo bibadde bitya
4: mabe
1: Pale tuwaganyo kuzo sata. Zero msafutamu wenda kumisafu wenda zile zero. Wino usize kwa kwa tuuliriza. Aka tumila kawa wana. Wanda rumu ya sawa tata wechi ndu. Manjimbo mbrobo njimia. Mbrobe, oyono mwana?
0: I have a kid.
1: Ali miyaka ngemeka?
0: He's going to make two.
1: Aha, karumea miyaka eje bidi. Bubira kani tata wabana. Bubo njimia wendo zange. Kwa mbiyo kwa
0: kwa
1: So wazee tuagara bbe wazee bwa bwa munyumi za maso ga abana. Maana rumu ya sakote yes yetuma tata we bisike. Hey, yau diranga bisike bali bisike so. Wana nga.
0: Na mfunira
1: ekisiro. Ari aba manyi.
0: Omuleta chicken kasasa nonga meje chetu batutegeza.
1: Eh so tugendeze kayo tuogerere waka. E wadon sabati.
0: Pizza. Bosiva. Ku pizza kwa siva.
1: Gatina kawata wasali wa mwesa ni Uganda awali ku www.fm
0: Narukwago
1: Narukwago chi
0: Tomsubi za nga mkwano ngo teka uwa msubi zobo yunomu
1: Ba msubi zomu yi mbala na achari mkwamela
0: Njako ya vza malongu le pizza Ela njako daniro kuro mkago lujia mbaga bebe nangi pizza ya jiguzi
1: Haa zeni na baga gaba mbela mboi Wagena na kugu ya pizza utamwe
0: It's okay.
1: Bagatumira abachara basori nga mmaka munange mulwa na families bewo. Bali mulimu abachara nga batobi nga rwana
0: bunaku.
1: Nakola sente nengo musajja inengeri jya muyiri bya mama.
0: Asaba sajja abo babi. Mama nyo sente zijja ku bakazi. Omukazi nagenda nakola musajja nazi mujjako. Abasajja abo nga kama bochomuliro.
1: Tuli batono.
0: Abajja ku bakazi.
1: Katonda uya tuwao.
0: Abajja ku bakazi muli batono. Abajja kwa kazi sente banji.
1: Abasajja tuli batono somo ino tubeeramu. Sete tubajja walwa asa kukwata mu nsawo.
0: Nedda bambi.
1: Omusajja ino mu omuna.
0: Tekisoboka.
1: Ati bota mu omuna.
0: Omukazi alina okuweebwa. Lwaki omukazi aba omusajja?
1: Ebyo byatuuka.
0: Bannange muleke kukyusa mirembe.
1: Mwagala mwenkanonkano. Sibu mwagala mwenkanonkano.
0: Batuzadde manju kasaba ano bamenya obuyimba ku kkubo. Batuzaye manju. Katwetaga nnyo sente zammwe.
1: abazaye.

0: bursary eri aba yisi 10 abanasoko kwe wandisa esimo noti musanvu 5 nya 2 bitano noti musanvu 5 nya 2 bitano
1: tusangibwa Old Kampala ku Martin Road echenguru wa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne Nol Dubai Foundation
2: urukati mu program Program. Omuliriza lirolde.
3: Okay, mwebarinyo mena abana bakora mbigali, ibigali bimenye.
4: Bigali, nebyo sindikam town
3: byatindika. Chigali. Nizatumira kubachala batunda na Nancy. Tunenanasi kubigali huko.
4: Basaje bibabikolako.
3: Ah, mulimu na bachala, ngambye bachala nze.
4: Njaga
3: nyo mchala
4: mkozi.
3: Tumula bangako.
4: Ngomkaza sindika chigali. You know how heavy it is.
3: No, katubu vale, bulele kufuna kade. Itake chibuli kudipo.
4: Chibuli.
3: Eh, matuna tu keri ku university. Wano baita huko dipo, ndo za yes kudipo. Njakula mchala.
4: Asini
3: kachiga. Hadi suwa msiwa siwa satu.
4: Kukakasa.
3: Mnimu kwa mbigali.
4: Hebe gali mbidaba mbwa saji.
3: So njaka tu mila mnanga wa chala. Wakule mnimu kwa jitio. Mbufu kwa mbigali. Mwebali nyoku nonya sente. Tumila kaba saji wakule mnimu kwa kondakta. Wakule mnimu kwa kondakta.
4: Nwaliwa na wakazi wa kondakta na bobe ibazi.
3: Wafe banji.
4: Wakazi wa kondakta.
3: Wale kukule mbira kwa banji boy.
4: Bakondakta.
3: Nubaga rode jilaba. Kuliku wa kondakta. Anji atibu gana wuto. Sanga kuliku sketch.
4: Mwalate
3: muto. Nemu kambwe.
4: Nena bada manyanga.
3: Nima kawala karika kubiyo mchala. Barabu debu wankubo mchala wa imeza takisi na gana ukulinya ngala mza. Kura kakende kayomba. Nendo uza bale bimanyo. Ujira driver wa nyingi jamu kilele. Nemu wale kujia. Nemu tu yikiriza.
4: Buli mwale mtu kwe tu
3: kujia. Atolu maranga mtu gamba mwakara sindi. Nebu yimu kule na kuzina. Nina neiba wange?
4: Tuba yamba kumu.
3: Nina neiba wange mchala? Akuwa broke. Mani ya mchala banji na kuzirwa ingilo mulima kuwa broke. Na yoli asala kakati. Mchala akulide simu wala mto. Na ye, nine chinti chembla mbluwe mpita u. Akube nyimba zulu zungu zo kwa ina. Aina ka wifi kawe. Kabundi kaka
4: ebitabo byetebanga byamugirira bweri
3: nange bwendooza te mchala wati akuze na ye musanga ali ku block Monday to Monday era bwe mtone mwetegeza ndoza ya maya takatono alapo ba muntu mupya munze so twagatu mira kaba chala batobi nena mwa bazisa batu agala bebaza kwa nabo je bali
4: ngabasa babusa bimwe
3: ngasi batubi
4: ngachali mu gwanga Uganda
3: katondo bangu kokusumya
4: Abachala nga tebako nga jasi babera basabiza
3: sente.
4: Abana abo bwala mugene mwekolere otherwise asaje agenda bajoga. Simply because nti amanyi nti no genda
3: kwachi.
4: Mwagala bawa. Yeye msaje agala.
3: Yebo bera dukusaidia. Boy.
4: So we akusaidia ojona.
3: Kale tusigale wale kutubadde.
4: Kupiza.
3: Eh akubachala abakozi bachala abalemerako. So die gwanga elikula. Ili kwanga ili kula
4: kizo mchala akola mwanyichiti. Umano wabu wala kela kumacha geno nonye sente. Olo weoleza muku wakwe kukugendo kuwa muku joga. Wajana kutu kukulo oza anti nabantu bakuloga. Oro kubanga toi
3: na sente zimala. Iza mweze mwanyo mwuziteka wa?
4: Tuba ya ambako. Kati jona kangwa mechu nchimu.
3: Ze mwanyo mwuziteka wa?
4: Okimanyi tina abakazi bebagulira abakazi bebagulira abaana engoye. Mwakasamu tuwala fizi ye. Ne muwa ne mmere ewaka. Mwebyamwe biba biweddeyo. Naye engoye zidda ku bakazi. Abakazi bebafa
3: kuba na engoye.
4: Kati engoye zaffe. Engoye zaffe zigulira abaana.
3: Sobe okulabika omusajja. Obumanyi. Mwe nsasula yeti nga tukyapangisa. Shekera. Nengule engoye. Nengule mmere. Buli lunaku. Mulya breakfast. Lunch. Aka evening kiao ne supper.
4: Nema ine kusenteze mele tugattako.
3: Ngojira.
4: Sasa tuanga kusemusa
3: bakateka kusimala. Oshegera.
4: Mulekeze ebijanja.
3: Kati mwembe za meka. Ekinene nyo sanga omuchara yamba de t-shirt 10. Bugo yingo yuli yao era bitano
4: mu. Jona our clothes are a bit expensive. Oida
3: asoma wapi? Je kontrolo era chi.
4: Embe za fezi expensive ngai yamba t-shirt yo.
3: Ze kwana mtu ne saffron ndo alimune mbamba za mwenna. Okay. Sanga wale
4: kad. Kati sana neno beki womlengera

0: Adhikari za kaungezi. Ngazi wadeze kukusi wako.
1: Kumusa mkatonyeze
0: mwenda. Reshma Indi International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development. Okufuni laba na Uganda. Emini mwemitaro wa mayanja. Bakubileko ku 0704 23 16 55.
1: Kumusa mkatonyeze mwenda.
2: Pal FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathira, tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nkujukiza sajjam wenatu uliriza. Okwogeranga n'okutenderezanga yakutonda eyantonda owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Twebanje nnyo wenna tuwuliriza bannanga okutunulako mu Qur'an mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututabana baffe muzitahfiz mu makwasizo ga Qur'an ate ffe netwegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddemu, osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tebatengana omusiraamu n'okutendereza Allah. Bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante adhikiru lilqalbi okwogera ku Allah eyo mutima gw'omuntu eyo mulamu gw'omuntu. Dhikir okwogera ku Allah n'omuntu mithilu lma'i lissamaki balinga kyennyanja na mazzi. Fakaifa halu samaki idha faraqa lma' obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi. Enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza kukwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'ani. Aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emu kuzo elimu suratu Al-Ahzab aya namwemu. Allah tugantia ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira. Abange mwenna abakakasanti ddala mwe bakkiriza. Udhkurullaha mutenderezenga Allah mwogerenga ku Allah dhikiran kathira olutendereza oluwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. Funayo olutunula mu Qur'ani nga lulwo nga ggwe. Mu suratu Al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika yogeranga ku Allah tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo tadarruan ng'oli mugonvu wa khifatan mukyama duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo bil wudowi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo wala taku min alghafilin tobanga mbaga yavu naddala mu kwogera n'okutendereza za Allah tabarak wa ta'ala. Musuratul A'la witandikira sura Allah ganti sabbih isma rabbika al-a'la tendirizanga yogeranga kulinya lyomulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni munjogeringa ko mutendirizenga. Musuratul Nasir jite idha jaa buyali ajunzika Allah ganti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu yogeranga tenderezanga amatendo gomulezu wastaghfiruhu atomu sabengu kusonyua. Atulagide bibiri okumutendereza n'okumusabangu kutusonyua. Ebiko atagana kubujulizi kubweteka buo kuogera ku Allah tetuinza bimalayo. Atoba n'omulamu omukulu ennyo mu ibadati zonnalazi yatulalikako omulamu omukulu mukusala dhikrullah kuogera na kutendereza Allah tabarak wa ta'ala. Idha tadabbarta sala bwewetegereza ekiyitibwa okusaala dhikirun kwogera ku Allah min awaliha okuvira ddala ku ntandikwa y'eswala era akhiriha okutuusa ku nkomerero yaakwo. Kivula mu suratul juma ekitundu kiri ekisembayo Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmil juma fas'au ila dhikrillah. Abange mwenna bakakasa nti mwe bakkiriza bwe mukoowa olwanga okujja eri esswala ku lunaku lw'ejjuma fas'au ila dhikrillah mwangu yirire mujye yo kutendereza Allah eswala Allah jise kutendereza Allah tabaraka taala musuratu taha aye 14 Allah agira Musa alayhi salam finagwe tukiriza nti mbaka wa Allah yunga tu wa aqimi salata li dhikiri yimiriza nga we swala ngomura magwayo mukuru kuntendereza eswala ekigendererwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako okusiba ekigendererwa kyako ekikulu Allah kumwogerako hijja ekigendererwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako wazkurullaha fi ayami ma'lumatin twogereko Allah munnaku ezimanyiddwa fa idha qadaytum manasikakum fazkurullaha wallahi hijja yunna labbaika allahumma labbaika kuba kuwanukula Allah tabaraka wa ta'ala muhijja erinya Allah teriva mukamwa bimalandoza ebyo okukakasa nti ekyamazima tubadde tulimbali azamanyi olw'obugayaavu kukwogerako Allah tabaraka wa ta'ala atuba n'obutono omuntu okwogerako Allah ekitono kitendo si kyabasiraamu musuratu an-nisa'i owekitiibwa Allah bwe yali ayogera ku bannanfuusi Allah yatotole bimu kubikwata ku bannanfuusi Allahu akbar natugamba nti innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ebya waggulu tuyinza obutafuna budde bubitematema ni aye yo Allah bwe yali ajiwunzika yaganti mu mpangala n'embeera z'abannanfuusi wala yadhkuruna Allah illa qalila batendereza Allah naye kitono atuuliriza nga nange bwe nebuza fe tuli ludda wa bwe kuba okutendereza Allah ekitono kitendo kya bannanfuusi ainak oli ludda wa nange ndi ludda wa

0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa 8 paka sawa 9 ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Mgaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukurira pichipichi za masanyalaze Mgaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Boom chakala I drink a rock of boom I dance, dance, dance
4: Nenye silver baka I win it double, double
3: Boom chiki Boom chakala
5: Amta mwariye umaru Mviri dembali site Atora nusu hukumi biri nenye rock of boom Nempangula mo pichi Awantu mbali site Mbagamba Biadala, batole mkumibiri wanyoro kubumu biadala, sibi avulimba
6: Boom chakala, akomyewo, na manyigami, rundi eviri Wefu nile rock boom, oba silverback energy Kemena wansi wakasani kila, chola bacho wangula Rock boom, amanyigaba wanguzi
7: Ebyo kunye vya manyi, sibi rundi eriabana, abachala abembuto, bamama abayonsa Naba bata kuatagana na chirungo chakawa, akasanyo kanu kaka kasiwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board Iraka kasera kagire
8: Muslim Convert Stability Foundation chibina chinachewa echewa deyo kutumbule dembe lyo kusinza ngachiita mukufaya eriyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'Ekisiraamu okulaba nga atambula bulungi obutayisibwa mu maso obutasosorwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omka Foundation giving a hand for a smile
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Omuliriza omulunjo wa chikumi musamu katunyeze muenda pale FM Zikiriza tena tenkwa nilize kusho ya Feya Umka Foundation Echitongole chivayo kulaba ntichira bilida no kubudabuda Oya siramuse na baba maito ulo de Haba ino weta vawenja ulo ukulaba ntiba nyuri ya mudini yawe Ngabuli jo tuba tuingidewe nesheno tukutegeze Welo tuwegateko mukulaba nti tukolo umuli mugono Pale kwa tuliza mnange nkulisayo mbiyo nabiyo kuzo na kuolwa lero Nkukulisayo mbiyo nabiyo tusiza kengalo Bambi mwenaba firidwa tugamba bugaminti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Atena mwe abaina uwanguzi owenja ulo mtu useko Tuwebaza wwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala Netugamanti alhamdulillahi rabbil alamin Kulwecho choba otu useko Tusawa Allah bagazirize mwe naba inabiyo mtu useko Atopoli yao na mwe abataina chemuina abataina chemifunye Kwe kwa sa Allah, tumanyebu manyanti Allah ye mugabirizi, era ya gaba, era ya wa. Banange, okunyweza omusilamu mupya, muli musigwa Umka Foundation. Sigwa nga yogera, gumuli ya kumuzinda alo. Sigwa wetukola nabo kuchitongole. Muli mugwa umma, muli mugwa fefe na. Ato muli mugunu guba kubi kutambulira ko, nga ofisi ya fe. Ofisi ya fe dina muongo. Ofisi ye sasula tuchaliba pangisa. Ofisi ye wale wabakola uo baino kuwewa ya kantu. Ofisi ye wababira uo baino kulia atoboli yao. Nabo betuchaza abasilamu wapia abaja kuchitongole. Baino kulia kuwanga basinga bajana weta avu. Chizebu nyo kufuna oli nga zebu kusilamuka. Nga zeku wayo. Ere uli ajja kusilamuka nga ina chaze okuchima na dala mwweta avuwe kubanga basinga nga bwe tujja tubagamba nti bwe basilamuka bakobe bwe waka bwe basilamuka emikwano jigenda bwe basilamuka emirimu jigwawo kubanga abadde akola haramu kakati kitegeeza ki nti obulamu bweveera na yani aina okutuyambako okulaba nti omuntu ono Tagwa musubi, asigala asome dini ye, asigala ategera Allah we, asigala atambulia kubusilamu nga we mugamba, ye gwe atuuliriza, gwe muna umuka asoka. Igwa kwate chukumicho, gwa kwate omutwa logo, gwa kwate nkumitano, nga tonneba ka, mchilo chalero, osadake, chona chosobola, nebonobozo kusela hili obatahajud. Oja kubo kusinzira kwecho chosa dase. Nga tona ingi na muna kulala. No gamba nti ya Allah. Na wadeyo chino kulu haba silamu haba pia haba Umka Foundation. Kati osobolo kuita kusimu za fezi no wa manga. Esimu ya Airtel. 0-5-5-0-0-3-0-0. 0-5-5-0-0-0-0. 3300. Airtel njidamu 0754 300300. MTN eri 0779 87 3 0779 87 3 0779 87 3 osobola kuita kusimu ezo zile tamanya Akram Lubega mubutufu no wayo chonacho sobode okuwayo kubanga nkakasa nti chonacho waddeyo kiyamba Umka Foundation okulaba nti etambuza emirimu gyayo katumule mukatono tovao tukomawo.
8: Umma Muslim Comfortability Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu. Umka Foundation, giving a hand for a smile.
10: Amanyaganga nze Wegulo Abdul Malik bali bampita Wegulo Morris nzali ba mayuge tata wange bamuyita Wegulo Godfrey mami wange naigaga sala nga sina fuka Abdul Malik obulamu wange bwali buzibu nnyo kubanga nze zingo muntu tonsalirawo nga sitesa nga nuwana kale nga nebikone nkola ki kuba ngate kati nga abasiraamu gwe okungamba nti simanyinze sinywa mwenge nga ndabira ddala ngate oli mabega nsonga manyi nti obulamu bwe nalimu oba bwe nnimu nga ndaba bwe bwali businga naye ate kati okuva navaayo nenzira wano mu busiraamu ndabira ddala ngate wano obulamu bwe bunyumira kubanga nze bwe nanywanga omwenge nenzira ewange waka omukazi tobaako nekyombuuza omukyala ombuuza gwe ng'ogenda kukubwa. So ekyo nali muzibu nnyo mu ekyo ate neiba ogy'okutaasa naawe ng'ogenderamu naye kati okuva lwe nasiramuka alhamdulillah ebyo byonna byaggwawo nsobola okuteesa n'abantu nsobola okwebuuza naye luli nga seebuuza nga mmanyi nze nsinga okukola ki okutegeera nze wewaŋŋambanga nti olwaleero ogenda ku mulimu kukola katugeze nali nina kikampuni emu eyabakyana gye nali nkolako naye ng'okugenda nga sinywedde nga sisobola kukikola era nga oba mukwano gwange nuŋŋamba nti a leero Wegulo tugende nga tokoze eki nga tunywedde mwenge awo luba lutalo era awo nkukyawirawo toddamu kuba mukwano gwange nali nkubyeko omuntu nemutuusa ku pointi embi ey'okufa naye teyafa finally teyafa naye nga namukubako bubi nnyo ate kumakyawe bwakera kumakya ne baŋŋamba nti gwe wakikoze nga sikola ki nga sikkiriza ate nga sijjukira so ate saamukubira wala kuba namukubira nakawaawo just kuŋŋambako nti naye owaayi kakati gwoze wano we tukolera emirimu ng'otamidde olowooza ki olowooza tutamidde nga gwe ekyo kyanyiiza nnyo nemukuba bubi nnyo era ekyo kibi kyenalabira ddala nga nkoze nga kibi nnyo so nali ŋŋenze wala nnyo mu mpisa embi naye kati ndaba nadda ku mulamu obusiraamu mbumazeemu kati ebbanga lya myezi musanvu ezeza emyezi musanvu naye ndabira ddala ng'obulamu kyekyo obusiraamu nze nsinze kufuna mu ddembe kuba okuva lwe nakkiriza nembeera nga nsobola okwogerako ne Allah buli kadde kati mpulira ndina eddembe naye luli nali mbeera ku puresha bwe mba sirina ssente ng'onsobola otambula onaku lwonna nti onoonya ki nnoonya ssente naye ng'ate tosobola zifuna naye kati mba sirina naye nga ndi comfortable nsaba katonda ne ŋŋamba insha allah anytime zijja kukola ki era nenfuna nga sizifunye mu makubo makyamu so ekyo kyekimu ku achievement gye nfunye mu busiraamu ekirala kati ewaka ndi taata omulungi abaana bange baali banziruka luli nga nkomawo ntamidde njagala bagwira biki kuba maama we balaba bakaaba naye right now tekiriiwo era bwe ntuuka n'emirembe nebambuuzaako nembabuuzaako naye luli nga buli kimu nali nkiraba nga kikyamu kusaidi yangu kuchenda vye kati akatone nyo mubusiramu kubanga lyoka eliye miezi omusanvu kale mukaka kumusanvu liye maze mubusiramu ndaba nti omuntu obanga tona siramuka kujoininga busiramu mbasi manyicho uliko kuba obusiramu byebogera bageza ko abamu kokola chi kutube kafesi bakweka ekirungi bakweka gorodi kugamba ne batulaga chi ne batulaga ekintu ekirala obusiramu bwagaliza obusiramu bugaba obusiramu nze sina kibi kye nsobola kogera ku busiramu naye obereri nze neunyu baba bijjawa simanyi ajeni na logulamu bwange bwachuka kati sawa zino kuba kati ndi muntu wa dembe ndi muntu gosobola buze ekintu nakola ki nakubulira positively nga si mu gundi rwangozi wera likirivu na ine alikira kunsali kuntairia naye era nacho si kizibu na kigumira kati sina ayo buchi wera likirivu challenge je nafuna kalinga na katanika nti yakubera ngo ngenda kusinza swala oluna kuziba tano so originally nga mu wiki osinza mulu lumu no lusi ngalutu kanota genda yo naye kati wanalaba nafuna mu challenge nti buli ruvanyima lwa sawa bili oba satu ino kukola chi ino kongera ni Allah naye wina amala okubera nga ndi used si china mbuzibu ate kati ndaba chimpera dalo mirembe kuba bulikadde nno kulopera ala wange bye mwetagako na binkolera oba ne mugamba bye mfunye ne mwebaza nzijjo kumanyako umuka nali sibidwa komera nino musango gwe nakola ne nsibwa kati we nsibwe jenasibwa na jenasanga abasiramu ne banyonyola ebirungi ebiri mu busiramu nange ne mbiraba ninchuka kati mukuchuke process eyo natandika okuwuliriza radio ezenjawulo ezobusiramu kuba nali nonyo okukola ki okumanya naye lumu nali mpuliriza ne mpuliro omwami ngaze radio ngasomesa ku busiramu nganyunyula nengeri abasiramu abapya jasobola okukola ki jebasobola kale okuba kumakumamu n'okubanywereza ku ddiini kubanga wakayingira ekintu obeera tomanyi gyekikola ki gyekiraga so nagamba insha allah wenaava wano njagala ntuukeyo ndabe enkwata gye bakwatamu ki omusiraamu omupya bwe nti bwemanya umuka enze ekifaananyi kyendabye ku umuka kindaze nti abasiraamu era obusiraamu abasiraamu bali wamu kuba gwe omusiraamu omupya eyakayingira obusiraamu otuka kuyimuka bayinza okukwaniriza obulungi n'okusinga abazadde bo abewaka era mu kukwaniriza okwo bajja kubuuza kyeweetaaga okugeza eddiini otuuse wakati so kiriba gy'oli gokola ki kubanyonyola n'ogamba nze ntuuse wano ne bakubuuza kati waali etaaza eki so kitongole kirungi kiyamba abantu ne obanga katugeze kati nze navaayo eri siina na ngoyi zakukola kiza kusaaliramu kugezanga engoyi z'abasiraamu ze bambala naye muwumuka nzifunye era ekyo kya muwendo nnyo nze muwumuka ekyasingira ddala ate okunsanyusa nali nina mukyala wange namuwasa eri nga tukyali eri so nali sikoze nti oba atukubye embaga oba biki naye wenatuuka muwumuka mukyala wange yali akyasika omuguwa nga akyalimu n'omutima omugumu nga tayagala kukola ki kunyunga bulungi naye wetwatuuka muwumuka kale balina ebibayogera ne bimukyusa era ne batuwoowa ne tukola kye bayita nika mu busiraamu kati ndi mu bufumbo obutukuvu woosiramuka ofuna challenges mu bantu oba obadde n'emikwano gye ezitali misiraamu baba kale bagamba obakoze eki obavuddemu kati njogera ku saidi yeri abasiraamu abayinawo kyebafunye kuva wa allah okukwasiza kuwumuka kati kuba kati ngafu abapya wetujja tuba tusuubira kukola ki tuba tusuubira kujjayo ovuwiiki siri omu oba tetuli babiri tuli bangi abasiraamu abali eyo tusaba afadaali Obango osobola okuyamba ku umukanoji wa kati ogeza nga kanzu kuba omuntu osiramuka abantu eri wabweru balowooza nti awo omuntu ajja kuwambala ko kanzu ayambale ku nkofiira alabike ng'omusiraamu naye kati nasigadde wano abantu kizibu nnyo okulowooza okwawula nti kati oyo abadde wegulo Morris sawa zino ye wegulo Abdul Malik so nsaba era nkubiriza abasiraamu abali eyo muyambe kuwumuka mubakwasizeeko deni naffe basobole okutuyamba eno okusobola okujayo ekitiibwa bulungi eky'obusiraamu kuba abaana baffe nga bano twalyagadde bakulire mu ddiini basomereko mu masomero ag'abasiraamu naye munnange wumuka wetubanga tetugikwasirizaako ne mugikwasirizaako mu abasiraamu abali eyo outside eba tesobola kukikola nga yo naye singa mubeera eyo ne mubanga musobola ogikwasizaako naffe bano abaana baffe bajja kusomerako mu masomero ag'eddiini insha allah era tusobola okubakuziza mu ddiini
8: Muslim Convertibility Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna aba asazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omuka Foundation giving a hand for a smile
11: amanya gange nze nnabatansi Asia nga sinnaba kubeera musiraamu baali bampita nnabatanzi Angela nga mbeera Kabalagala ekyanzikiririza okubeera musiraamu gyali mikwano gyange gye nnali mbeera nagyo ng'omu bamuyita Summa omulala Asia nga bo basiraamu nga nze siri musiraamu nga ndaba bambala bulungi bambala ebiwanvu nga nze nyambala mpale damage ne sikati nnyimpi naye nga bo bambala bulungi ne beebikka ate n'ekirala nga ndaba basiibanosiiba ne bagenda ku muzikiti ne balya piraawo kati nange nga njagala nnyo nyambalenga bo ebiwanvu nga nange ngenda ku muzikiti nendya piraawo nga nsiibye ne baŋŋamba tofaayo onooba oyagala ekiseera nga kituuse naawe ojja bbeera omusiraamu naye nga ndaba tekisoboka ndaba sinja kubeera musiraamu naye nga nkyagala nnyo era nga mbeera nabo ne ŋŋenda nabo ku muzikiti bye bakolanga nange bye nkola buli we bagenda kati lumu nnali nnina akasimu ka mukwano gwange ekiro ne nteekako leediyo ne bu iyafooni nga ndi nzekka kati nnali noonya leediyo ŋŋenda okuwulira akalango ga bagamba ife abaagala okubeera abasiraamu kisoboka neŋŋamba kampuliirize bulungi ne nfunira ennamba yaabwe we nagifuna nga nnina we ngiwandiise mukwano gwange nkeera ne mugamba omanyi nina eky'ebitaano kangule airtime mbakubireko we nnakuba ne mbagamba bampita Angela mbeere eno Kabalagala naye nange njagala obbeera omusiraamu ne bandagirira webandagirira ne okutuuka okujja eno nali siina nantambula gye nsobola kutambula mu kutuuka eno naye tuyina ebbaala jjajja wange ng'atunda mu bbaala nange nga oba oyagala kufuna kyakulya oba kyo mala genda n'okola mu bbaala nofuna ssente kati we nabimugamba naŋŋawe oba oyagala transport yakutuusaayo sooka ogende mu bbaala ozikole kati nazikolera wiiki nnamba nampa kanaana nakafuna akanaana ne nnyambala koolo ne nzijja we najja bandetera 14 n'okuddayo era 14 ne ntuuka wano eno ne mbayitiramu ne mbannyonnyola nange ne bantuula shahada ne mbeera nange omusiraamu naye egimu ku egyo mikwano gyange era kye nnava neetuuma erinnya Asia lwakuba oyo mukwano gwange yanzikiririza nnyo ate nangabira ne sikaati empanvu naŋŋamba ekiseera ekinaaba kituuse nga naawe obedde omusiraamu ojja tandika oyambala eyo era nga gye nnyambala naye mwebaza nnyo nnyo yenna yenna gy'ali lwakuba dde yagenda ku ssomero kati we najja eno nga mmaze okubeera omusiraamu ne nkwata ekkubo n'enzira y'ewaka enaddayo ne bambuuza ovaawa ne mbagamba nti nange nadde njagala bbeera musiraamu nga mwala ya jeja ya mbuza ya jeja ya liachi mani iti nzizenu na ye na ye nga alaganti nino wakolachi ayomba wabata mide na ye wabata tamida abeda mtu mula munga yugira bulunji ilo sobole mogu uze chibuzo chona na akudamu mwala ya mbuza chisira ni govawa na munga maveyo ovambi dini dini ane ya gama antino fuwaneno wabeda webi ya bidini dini katugubo ogenze mwibi ya bidini dini Goma ni fetechi tetukolachi, tetukukwatako. Ena naba abanabe, bajak. Boba likusumero, na enze saginda. Nibangamba ulokuba wakolachi, wagenda mwebi ebidini dini, atefe ebidini dini tetubikiri rizamu. Nange, njagala mbele konga, benda baba siramu abalala. Abasomie. Neva some dini nange nembera nga ngandishe kati ningenda ko kulendi yonange nensomesa nembulira abantu nange nemba skills abalala ababadde batali basiramu nabo ne bafuka abasiramu
12: Twegatte ko oweye kye kijja mu busobozi bwo tuyambe ku bannaffe bano mu bitundu eby'enjawulo ate nga bangi ku bo basiramu bapya yita ku MTN Mobile Money 0739 Chinana musamvu, asatu musamvu, asatu munya, Umka Foundation. Giving a hand for a smile.
13: Salamu alaikum.
14: Wa alaikum salamu wa matulayu wa balakatu.
13: Salamu yukutawanya amanya.
14: Amanya, this is Sumaya Nabosa.
13: Sumaya Nabosa, nsenso kulaba.
14: Amin.
13: Akati Sumaya, umuntu yandye buziza, wazali wa gwe Sumaya.
14: Nazali wanze Suzani Nabosa.
13: No sala wubu ke, Sumaya Nabosa. Che chikuletira okusala wu okufuka Sumaya Nabosa, waliwe ya kukaka?
14: Nyada tebanka kanze nesalira wu kumutima guange. Ngampuri na njagala nango kwe vika kwa mbala kupi wanvu. Nange mbele nga uneisengo musiramu wabira.
13: E chintu echu chakutwali ya banga chi okuchagala.
14: Kale kangamba okuvanga sinaba kuzala nga njagala obusira munenga sina muntu asobola kola ki munku ataku mukono kati ate abana babaganda banga abalenzi bafumbiddwa basiramu kati batu batugenda ekivuli atenga feba senga nga ate fere tuli bachi basiramu nange nensalawo mfuko omusiramu
13: wasalawo kufuko omusiramu nga oli myaka gino
14: nsazawo ngera nga ndi myaka gino
13: Chengamba, kati okusala wu, tudi mkusala wu, kati nugamba, kati inze Sumaya, mvude mu Susan.
14: Miaka jino, jende musebo.
13: Te wafuna mkutia kona, kubango inzo kuba wa ino buvuna anjiziba.
14: Safuna mkutia kona, nesalira wu nganze. Na wana bangini, bangamba, mama, tude mudini yobu siramu.
13: So koleke, wasala wu, ungo ina na wana. Chitegeza wa ino msaji. Ato msaji.
14: Msaji ya, amkristayo. Ira ya tuga mangawe muze mudini ya basiramu, temudange wangi. Nabana bo.
13: Omusajja ya kwata gwe nabana, nabagobe waka. Lwa kuingira dini. Abana bamika.
14: Pali babiri. Omulali kusomero wasini ya fono, no, weni nane wano. Wasini ya wano.
13: Ono gwenda baku wano. Wesi wano.
14: Iye.
13: Kakati. Bwa kugobate watianti abana banane anaba werera obaba nali acho batunali achi
14: kale sacha na yera nasoka kutya amu na ye ruvanyuma nezija wanaiwa ajati madina nambulira na ngamba tola ligira tobera bubi ojja kumukama ajja kubezawo anga kujja tobera wano era ajati madina nanga kuzo mulimo gwa amanyo kutubezawo
13: alhamdulillahi rabbil alamin kakati Chichi chosanze mbusiramu echenja ulo.
14: Kala chensanze mbusiramu. Mama nyo kubu ulirira. Ne wabano mbuzibu wanda kwa gamba wakubu ulirira. Oguma umutima. Hateno osobolo kubanti. Oguma umutima. Nwebe kubira dala mbusiramu.
13: Te wajusa anga huku ingira mbusiramu. No gamba jena ingira biyachi.
14: Sajusa anga kira anja. Irambu waga lita dala atila siribu famu.
13: Alhamdulillahi rabbil alamin mutufu echuchizaamu amanyi kakati nteka teka chi erobadde wotya okuva omwami we yakugoba n'abaana bo abana tebakugamba konti naye mama biki bino bye tukola umanyimu naye abana bano olumu bagamba fekati gwegenda abana tebabi kugamba ibyo
14: tebachi ngamba abana kuleko no wasene yafu yanga mama angenda soma antia nemugamba katonda jala jaku yamba
13: Allah tusaba Allah tusobozesa
8: Omka Foundation giving a hand for a smile
9: wapia bulibono uli ya stories aba silambano chigenda kwangu yira okulaba nti omulimu guno gukwatako ale nga tonebaka itakusimu za fezi no mamanga obeko choyiwayo itakusimu zino obeko choyiwayo oboli yao Allah nawo musabire kuwani kilo kwe mikono nga tonebaka ku 0754 iyo Airtel 0754 300 300 0754 300 300 0754 300 300 Eya MTN eri 0779 83734 0779 83734 0779 83734 Saba Allah bawemu ekisinga obulungi mu kyonna kye muwaddeyo ne kye muteekateeka okuwaayo. Saba Allah bawe abaanukula edduwa zammwe ze musomedde ku kye mugenda okuwaayo ne kye muwaddeyo. Saba Allah yanukula edduwa ezo abatukuumire, abatuweera obulamu obulungi, abanguyize bizinensi zammwe, asumulule ebyekutte ya Rabb. Saba Allah asumule ebyekutte mu bulamu bwammwe, asumule ebyekutte mu famili zammwe, mu baana bammwe. Ya Allah ni mbaganda ba mwe. Tusaba Allah kilize. Hivyo nabi musabide kukuwayo kwa mwe. Aba nguize, aba gulide. Emili yango joneje sibye. Ya Allah akilize kukuwayo kwa mwe. Ate uvoli yao. Nabuli anafu na kwecho cha muwateyo. Abe mnyevu mudini ya Islam. Sigada Alhaji Akram Lubega. Kulwaba nange buna Umka Foundation. Munzikilize mbasibule. Musigale kupale FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Vulu vulu vulu mula. Vulu mula ni YPA. Mutika tano weziri. Buli memba wangu wangula. Kule mbuzi. Kasoli. Henjuchi. Akaluloke tabemu. Uchikulo utia. Gwe buli chungule mu YPA. Umwezi guno. Kakasa kama kwa kupano waki ita kakonge. Choko mkwezo mkongo mungi. Choko mkufune mikse minyo kwe wanguli ne motoka. Mu YPA. Uye kala kulunda mbuzi. Njuchi. Oba kulima kasoli. Yangu wakati ya mwaka zichari wo. Bakume na kusimu. 0 msambu 0 satu 0 0 0 0 satu nya. Oba 0 msambu 0 msambu nya satu emu satu tano tane emu obaba chali le koko visi zawe mbarara masaka gumba madu nyansana oberu baga roda kwa IPA building ingire gari 12 gate
16: vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu IPA
8: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira Nandichi, ogwa mwa amanyi n'onafuwa, nga tolina kya amanyi ky'okoze. Wetaga kukeberebwa, otegera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamoja, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe, ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 781-41. Nsambu msambu, chenda msato.
17: Mbatu kugamba mpalide kamenya. Tutegeza program. Ikusonso lila mawulide. Agawano na agemu na ira. Gagasa nge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo kibate. Musio na.
18: The south of Sahara. Yesinzo kumera anti efuka deadly. Deadly place to live in the world. Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
17: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku bukalu lwa Afrika, wamu ne ku bukalu lwa Bulaaya.
18: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwabikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, byakulwanyisa. Air defense systems n'aziweereza mu Iran. Please weerinde, abasajja bakomawo. Air defense systems zaayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika pak. kisitani oyo.
17: Program mpuri dekamenya. Wami jutevi dongo nebishno nongo. Ukufu kumande, ukutoku nuku rukutano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine muza kungese. Mpuri dekamenya. Bira bira mkaga, na yostoko mpya. Uwangi, uliotia lero.
19: Ndi bulungi.
17: Tuetege kera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
19: Looza kubulamu bwa abantu.
17: Tuloozo gulubunga bwa kasuali. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
19: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
17: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuali. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Supreme Fla, kuli baba Mandela Millers, Ebusega roundabout, Masaka Road.
20: Emisomo jafuji tusoma wano, tarikh. Nenga sinaba kusomesa, echibadde muswala, mochirabie. Echondo chila ganti imam ni muntu, yera bira. Nabi wafi Muhammad sallallahu alaihi wasallama onakulumia saza dhuhri la kabiri. Buyamalu uzi saza na atata salamu na hava muzikiti. Buyata salamu na hava kumimba inaderi wabali inada kubuladi. Basuhaba ni basakalanga watu demulaini tebate gede luwachi zilibiri. Aba kero kuduka muzikiti. Nibaduka nga waga nti haba angenti ye. Allah chituko lede. Esola jikendeza. Tusala katibiri. Nibakirira mkatali. Basuhaba amu nibasigalao. Walua suhaba gubaita nanyi ningalo. Satu mukaga. Bamutuma nanyi ningalo mukaga. Ya ino bukalo butano. Nia kuliko na kamereno. Baka idabati haba ganda. Bakaida watia? Namangalo? Katika na kamerenu, ngobu galubuli mukaga, bayalina, kakati, abakero kuduka mswala, sahaba uchavai muka, nangande chiba chibi, namangandi ya Rasulullah, eswale sali duako amnasitu. Na binaga ama tisera bide, aleswale bagisa zeko. Swaba na atura. Na magama kwa katiri muntu wa muyambako. Nadamu na muganti ya Rasulullah, bal nasitu, wera bide, tusade laka bidi. Na binabu uzaba nunti ya bangu, tusade bidi, tiye. Na imuka, na abasaza yula akandara bidi, abali bagenze nga bamaze n'okugenda tebaakomawo ezimala okujjula era yavunnamu olukwerabira bwe yamaliriza n'abaga nti abange ana ansa kama tansawuna neerabiranga mwerabidde bwe mwerabira nammwe faidha nasitun banne bwe mbanga neerabidde fadhakiruni muzijukize n'abalaga ajukiza muswala akola atya tagamba nti abane ebigambo byayogera ebiraga nti naye yegasse mu kujukiza n'olwekyo ekyo bw'okirabanga tweyomba na imamu nti imamu abadde ki numbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yerabirako. Ebyo nno byebingi bituyiga ku ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugenda wangi ebigambo by'okujjukiza ng'omuntu yerabidde mu swala ebyogerwa mbimanyi bagamba subhanallah ayite bagamba alhamdulillah ayite bagamba allahu akbar. Wagamba subhanallah atona agrinanye imam kisinga ko bulungi abajjukiza banabale ko ine soka so sata bali mabega okujja bane ko line yesoka nga kuliko nga bonna bera bidinabo nabaddako ne bera bira nabaddako ne bera bira nga gojoli ko line yokutano gojukide bidegerese era bwe kiri okujjukiza imamu nga asoma Qur'ani nabako cyo akatundu kera bidde oba nabako cyabuse okumujjukiza condition oteka kubera wano maso kumpi na ye ate ekisinga n'obulungi nga imamu yagamba nti wange ngenda kusaza niyo gujja okunzijukiza arega wa makula so sikuveri olusi gwe nawo imamu aya zikonfusing ze asoma ndala ziringanga ezifanagana neiyo nawe gyoleta atenawe noyongera mukonfusinga imamu naabivaako nasoma tabbat yada nolwekyo nabajjukiza waliwo adabu esomesebwa mu mbeera eyo ekirala osanga abasajja nga basaala eswala eya magharibi omusajja n'agisaaliza eddakiika asatu laakeesooka n'asoma Rahman waliwo n'emizikiti nga ku swatul magharibi imamu obona asaaza wakolera omuzaakara oba wakolera omuraja ayagala byasomye mu Qur'ani byakutte abireete kati n'asoma aya nga 30 oba aya 10 n'aluyisa abantu mu swala mugenda okumaliriza magharibi nga neyisha eyingidde ate nga magharibi eri very sensitive tulina kujanguya nnyo obutayingira mu isha magharibi n'ayisaiza dekiika 3 oba 2 eyo bajjamaa ebansobi bangi abagezaako okukwata Qur'ani bakhufaz basuula babiteeka abantu mukubunkenke n'abeera nga yasoma abantu ne bava mu kunyumirwa byasoma ne baanika kwekoroza n'okumulaga ntukooye onaku lumu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yajajali namuga ndi ya Rasulullah inni ta'akhartu an salati subhi yagamba nti inni ta'akhartu bannange ya Rasulullah nze nkere wanyo okujja okusala salati subhi nabi namuga ndi okere wanti ye shichi naga ndi mimma yutawir bina fa imam gwe tulina asaza subhi n'ofuna wuzu ng'oli waka n'omala n'okusayula akabiri n'otambula ng'akyasoma n'otuuka mu muzikiti nakukwatako paka enjuba kwagala kuvaayo swali subuhi nabbi n'agamba nti imamu oyo abakereyesa muyite imamu bwe bamuyita awo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ateekateeka amateeka ga imamu anaasaaza ganatambula gatya nabbi yamunyigira era n'amulaga n'emitaafu ng'amukakasa nibyokola si birungi n'amusaka amateeka n'amuga nti idha salla linnaasi bw'obanga osaaza abantu falyukhaffif kendeeza n'amuga nti mbosaaza mulimu abalima nga yetengera bwetengerezi mulimu abalwadde mulimu abali ku ŋŋendo mulimu badhu haja abalina ebizibu nga yera sobola kubeera muswadde kiika 10 ng'omuswadde gumuyiseemu mulimu abalina ebirwadde ebyenjawulo n'agamba nti bwobanga osaaza kendeereza ddala n'ata n'agamba nti faidha salla ahadukum linafsi omuddu bw'abanga asadde yekka ng'ali yekka falyutawirhu mashaa kale yasome akome gyeyagala ng'ali ki nebakodde omuzindaalo mbweyagala kwewulira n'olwawo waliwo n'emizikiti mu Kampala gye mmanyi nga abantu bakyababa ku swatul magharibi Umgetia tu gani sinya kusaidia nzo wali, wajirondeka. Amani ndi ateko jisanga. Batanika atanika sawe muzeni nukusaz. Negua emu, ana mutan. Negua zingira bili. Nengo weda soma. Walu mlala. Yatusaza kabantu ne bavane muswala. Yasaza. Nasoma Rahman. Ewe guwako buwe tukulake soka. Mbune yera bidamu ebigambo bisatu. Najidambu jetani kidi. Bwejimadili za Rahman. Netumu inda kulake yoku bidi. Nasoma waqia.
0: Idha rujjatil ardu rajja wabussat
20: ebyo omuraja akukolereka wuwo era ebyo bamala okusaala tugenda okuva mu muziki nga mulimu jama zibiri nga jama yawakanyiza eno ne bakola emabega wa jama eri endala nebabeerawo abasaaza mangu bo ne bagenda abaasigalamu ne beesooza mu kwesooza ne wajja imaamu omusajja n'aganza ekiyama n'omuzigiti mbeetondera ono teyategedde ng'abantu bonna bakambu kamala n'olwekyo obeera duat obeera musaaza alemeddwa oba eyawubwa bwe mbanga musaaza abantu mwegendereze baani be musaaza buli muntu alina ebizibu byaki ekirala esola efunibwamu nnyo empeera ebbanga ly'ogimazeemu bwe liba ttono nga tolowoolezaamu bingi ezo empeera mpitirivu naye okumalamu muswala essaawa nnamba ng'ogenze Masaka n'odda n'ogenda n'olima n'odda nga olowooza byala nnyo neweekanga n'okwekanga tuli ku lwaka yakumeka twakayimirira n'olwekyo eswate baki oba abasaaze bategeeze nti wano ffe waffe wanikoona ebipande tusaye eddakiika duhuri omanya magaribi tukimalamu eddakiika 5:55 oba 1 hour abantu bamanye nti ogwawuga 1 hour naye ngeswala ennungi emala eddakiika 5 bwebeegeziye ennyo negenda mu 7 n'olwekyo aswalaatu eswala tujogeddeko baswahaba banabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe basaalanga eswala Allah bwe yali ajogerako yagandi sakana kwali kusirika eri abo abasaazi banabi sallallahu alaihi wasallam lwaki eswala yaabwe bwe bagigambanga nti Allahu akbar communication wakati we ne duniya nekutukawo tadda yokuloza simata tadda mumagu minowa sima bichi akasagamba Allahu akbar so sizine soraza fudir sala ngo siza kole diyo ulira maulidi kamalo kulira kantu kano kamaliyo bulunji aleswa letus note kakale diya wabali nole kanyamu no sala ngo uliriza sizine swala zo sala ngo